공아의 돔. 엑스카 FM 107.7 오에 돈은 니가 참에서 엑스카 세이스 탐하고 코마테야 오르고 아만다 세이스 카딤 에마 유리 세이브 간글마 트웨드 센텐 세센 트윈탁심 암 오참 아 하냠냠 야코야 아바시에드 광이 드마하나 하 아가르케 하냠마 화히 야하 땅 에엔 글웨 안쿠리 아타카카 깽 아마테코 쿵코다 하냠마 화타야 하하 하 Tamahano Hak Erik and Han Kamska Abasieta, Komamaha, Ukemkaha, Abasieta, Korum Chum Kumako, Kankaraha, Doha, Doroko Takomo, Asin, Daugaha, Amsanota, Karikaha, and Baskurkare, Mote, Karaku, Konaka, Dabutaha, Hauha, a closing Kotuka Hank, as you ekehe, Mua Asin, Kotakote, Ate, Tatinka, Konajim, Am Okam Hamate, Abasakotok, and Jakun, as you ekehe, Tate, I to Tate, and Argoda, and Argoda, Jaman, and Argo Zaro, Argo Kunya, Aika, Dikona, Amua Asin, Kokuma, Asin, Kotako, sentio te enza kunta te angwena ngwe ko anama no kota kwa ha khoje te muwa asen ka kwana ji te kitinji kha ku fane kar ko muti ma kitinya amgwem ki atan in kar ngai tenu na u atsam ti ngahi khare ngwem ki ngwe shi ki khare ngwa kota ko ngai khwa ku ni khare we ngita i kar ku nguta ngatati ha kare ta i kar khate abase khata hambe te be khate ha kha i kha na ko te ya ro khata kha i kha ta kha di kha muwa asen tik esu i kai ka kha khret sui sen ta ti a no koma tunde ta jamaat matiri ano duks nduve tunde ta tuang tlai kuta kha tsamji kwa na te tse choma ni jese kwa ta kwa te kwa nkan tse unisa kha hasara kwa ta kwa nkan tse unisa kha kubwati kwa im akha tamati ma kha amuwa adik esu ike kha he ata unwa no mukunda andana anu kara anu domuro ata aji tiyata ya tsepa tsepa kwa te kwa nkan kwa ta kwa musobo na musobo te na musobo na musobo kudi mwum ki ta tiyata ya aji te tamati te muwa kwa ta kwa misa ve maa musobo en manita ikara ta tem yom ka khate kui khata khate kama asin tuna nata ikara abasi ya tahar kata kha nata ikara kha wae kha muwa te atir kata aji te ke ikara kwa ta kwa kumka kamja khaji te kitinji maa maa ikaye na unku jitiyam kwa manja a maa ane jinja kubu atir kare maa nja kwego ukwa teta maa di kwa naka muu ave mukunda ave kwen kwa tete taka khador kwa tako muwa ante kesu ike ka kuma aisa kia tenu aji antun sa teke hasa kwa bori kwenye tete tuano bori kwenye teo damsa kaka teki bori je kaa kwa nita jao ima kumkara abasi yetu kwa nkara kaka kwa yesu yetu mtam khamuwa ante kwa adinu siyewe kamar tam skano akte kamar tam katakon chonga kwe tine kamar tam to ndeta aji ya darana tate haa Oka ki bori kwenye tete tuano teke kere kutako kuma kwa aji ya kumi tati nkapu wana jimu oka ma Shao kama, nuko kama, bara kama, kama ehe khado wa gurikarta, khado sentati, kha anteji amunga kwa takwa, ngunga kwa takwa, khati yehi, no khati yehi kwa kha anakwa hi, anteji, maatame yaati, nata ire karta, no nata ikara khamunga kwa takwa, awasida, tana kwa takwa teka, kwa na tekiti, ate kuma asena kwa takwa, kuma asena timu amu okamke, munga asena kwa takwa, kama asena tati, ti kuma asena kwa ti, munga asena ti, mare karta, I hae, nanuti kuma asana kumu a mukunda ta ti muve, ti mukunda ve, ti dana ve, ti tara ve, ti domoro ve, ti mua asana kuma asana ti di kunya kaik e no jamana kaik e no jaro kaik e no ana kaik e iya ta hank e ti di kwanaki ta aji ati kuma asana kumu asana tino nanuti anakwa ti makiti ta.

abara ho ukomana tana ta ex ka eva mateke de kutu kanem bori ate kom wa gonda Philippians 3 verse 13 ki no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke ho na ko uru nge e khoya kho ta ko e ka ho wa ko ho wa ko kwa nga mko kwa kung eta ndi de ke ko kom tamasito tasito timinya tiveta ko tinya tivenda sino ke akhare anza ke kwa wota mara kung tui kha kho e tinya ko kam kana mata te nga mata ti kho ama to nge kha kho tsa na ko eka kung sakate tse kar ko nyako nga mko ko na gite ko man te nga mata kam kana mango ka to ke tui ko tui ko ngo tebe wa kha mati ya ko kha ma khawa ko tsa da honte nga dira tsinja sen a an karakiri kunyake kane ma khama yom khama tui khama tsinja sen a tlobema a kham ngom sen a khwa kham te khom ke ke te ko te te do wa tlo na ko te tsanya khwa a te do ro khota go ngwa kham te tsinja sa ka a tlobema no na wa hisa na ko nge khwa tata te do he ngo te ke ngo ke ka khama te khwa ko te ngam ko ngam ko khwa kho kwa kwa kwa ngosi we wetu angite enqama athi nkanwe miya de ncam ku ncam kwe mboro ngarata xa ku lokho kwa makho kwa makho yo kha xa mukwe khane ma khama te kwa mana eno te kwa makho kha te ku yin kwete khom ke te ku ta isa khigo ku te we khama yo khama tinja sen ya khoma te tinja sen kwe te kan tinja sen tada kan ma te kwa ka ente tara para ta kwa soma e te tun tsa kam ko tse nim boronga di yoka di kha twa ka te ange e khwa ntse ga te go ama ti a te ma ke tim boronga ra re ta mar kha ti a ke wo ka ta te go ti kwin ke no ke kwin ya ti de kwa na na e ya go ti twa ka ra go kha tsa ntse mo gari ya te ti tun tsa kam ko tse amen.

Ska FM 107 owe dono nyegetsa mesaise tlamo kota kwa 18 minute dzenge karma watam am ukuma manda khantse ya di antsoni sa hasar ko ngei ko ko nya ko tri tri na khoma nya ko swara swara na kwa gai gai ya kota dung dung wa kota kwa no ma ki khati re ka da kham mi te be mukunda khati o amie te be dana khati o mi te be khara khati o amie te be Mwa khati wata kha ankari kha an koma na kha jewe oe venu kha koma na kha ha oe venu kha koma na kha avasiyete ohe. Na ta ikara kha avasiyete kha nga waka avasiyete kukesu ike kha he e kha yesu yise nako dako klam kuka kha kha takunu kha kufane kanumi. A eten in e kuma ngita ti in kara avasiyete ngita ti in atlama kota kwa ngita in ati muwaten. Na ta in ta akuna ti uta akuna ina nata in he klam dita hire kare ina suwete. Tahizi ati komti tani kuzi ati komti tani ve na unkwana mkiti kuzi ya komti tani ve titi ya hive akamziki no na tahi ya titi ya na hiti guwana mkali ya hive kum keke aji titi ve anza kamzi tamite titi tui yo waka kati kuma hiri ti kuma hiveri kareta tiki tingho he timu wa asana kwa tako titama asana titama timu uka kati inu tin dosi nisi ati kama kwa tako ti je wa kwa hati kamzika nihe khani khaya antaku nkama khaya titama timu ai ta kun jiwa hin kai ka hanga ti jiwa ai ta kun u kama hin kai ka hang ti u kama an ta kun aba sin kai ka hanga ti aba sin hambe tu ya kona hambe ti ko ma hiya ti ko munya na hiya ta ti mu wa asna ko kuma asin ti ko mai sinu kai te hin ta kun ti wona ta ana kai te hin kamska ina aba sin kuma hin kai shi i ke ta huyo ti mun ya kwatara ti mu wa kwata ko kuma asin na ta ti u ta kun aba sin ya hin na ta ti u ta kun kunya hin ti na ta ti u ta kun te hin na ta ti u ta kun jama na kare ko ta ko kunye kare ko jaro kare ko kana kare ko kai nja kuma hire karita te kuma ansin ko ta ko te muwa ansin ta tin te muwa ansin ka kwana jihadi na ko kuma ansin ka kwana jihadi na ko kama ansin ka kwana jihadi na ko jaro kai ka kwana jihadi na ko te kai ka kwana jihadi kana kai ka kwana jihadi tin ji ti muwa ansin ko ta ko ti kuma ansin ti mare karita ti na ta i karango kuna ndeta ti ukunyi ke i he ti muwate e ti koma asna ta ti sin ya ko angwe sinu na ta ye en ko ndeta ti kunyi kaete ye e kona na ta ti ndeta kunyi kaete na ta ti hin ya ko si angwe rikata ti u anka kona ha heti he ti ngam ti u tre he na ko ti dikuto ti u tre ti kuma te ko ta ko ti abasi ko ta ko ti tana ko ta ko ti tsere ko ta ko ti ngana ko ti hinsa kya ta mahano ngo ti de ta na ngo na ma ye e i he ata te nya te ye e i he ata ko nya te ti na ta hin yo ye e i sin de ta ata ko nya te ma ye e i sin de ta ata te nya te ma ti kai ko ma asna ko ta ko ti mu asna ati kama ko ta ko ti ngana ko ta ko ti do wat ko ti abasi et ko ti kai mu asna ti ma ri karta ti ta et ka ndang ko ti kuma asna kya na ngo na ma ye e i he ti de ta jaro kai he ngo ta i ka de ukwate na ngona matindeta te kai he kwego ukwa na ngona matindeta ana kai he kwego ukwate na ngona matindeta jamana kai he kwego ukwate tikai muwa ansena kota kwa tikoma ansen ti makiti tin rekareta na tati ansena kwa rekata ti ansen ka kona kai ti muwa ansen ti mare kareta mi atveti di tona di mare kare ati di tona a kai amho ti di i a a kai amho ti di tawa ni ti di kong ata ti mungwa ansen kwa takwa ti kuma ansen kwa kwa na he ti he ti e nyam kwa kwe he ti di khara dosi na kwa ngam ti u tre he e na kwa ti di kuto ti u tre he enu ti ka an i ji ati kia ate ji te kwa sunwa ka ange sunwa ka yasa ngam kuma sunwa ka yasa jaro kaim sunwa ka yasa ana kaim sunwa ka yasa te kaim sunwa ka yasa jamana kaim an i ji kunye kaima an i ji ati kia ate enu ti e nyam ka kwe he ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre sumwa kha dikuto ti utre ti sumwa kha ngam ti utre na tati angu ti ngam atrene ti dikuto ti veta ti dikere ko ngana ko doroko aba se ko ta kwa hi ho kunya kai khore re te kai khore kareta re ti khara akubukara ko ta kwa ti khara a shuka ya shui kara ko ta kwa ti khara a kai nja kunka i ke kunyi he ti kunya te na he ti ngade na he ti di tati a he kai am ko a he ti u he ti mu ta ti he te u abasi ka kwe he ti kuma a sen ta ti ka kwa na kha ti ngam ti u tre na kwa ti di kuto ti u tre na no tre kha ti ki hi sen tre kha ti ki hi nyama ta ma te ta si te ma tsam nu ma ku ri nu ma ngro em kin ma eska a te ke ken kom ti ta to ngro na ngro ji te a te u ta ku na a tsam ti hi ina na kwa te so re ma kwa hi khu khana ku nya hi ke ji nu khan ki ara hi ke ji nu te ke ke te ge um ke ke ti ve te di ta ngom gwi ti ve te ko ma an sen kwa mu an sen ti ma ki ti re ti te ta ti te ke a tsam na him a

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena nam tika yanke sila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hanati twai e mwkao oti twai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la waka hanke e mwke longesa mwbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yoyan kaitan henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka gawa ya kya ngwa ke simuka atika ke a kwana ke ke atike ga ke ke atike kula ya ke ngwa bi kwa tri e kwa e South Africa he ke ngole ni wishes ya ke ngotswa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte de exka FM ki
5: dom ma kwa de ma kwena uma platform de
4: ona tensiva
5: o ta hona nyega FM
6: exka

0: tsa meteki ngcwe ska siebe ile a xamoga x ka fm ke no bambara go qeqe khwena ni khoma ski buri tewe ce sarati yafta kapunda tsamdi mboronga khwe a sikate ko johannesburg su o landru se ka ka o ke sie ko tegwe mboronga de kam a akit a sana hi 15 million rand size di ngwa nce ntiro khoji dakhono angwazi ki ncomi angwazi ka ncomi ko chipijita ani ko teko ki johannesburg ka polisana ki sesa ko trek amhe khuji a a kat kwano freda kha tsesu o uisika khana sie ko khoti jao khwe a korelene su metropolisi ki teko a tako kya wati dakhono aki bisimisi hinye kumkoma khamme a tsisa kha o ka tsesu uisika polisana ki si khas na ti ngo su kho ku stama kleta ha mo supi a si yeti madanda komisi si ki ngia o sana si teti a mo supi kata ta ku si a krati na ta ntso ho him khoni pa o ma ikurelene si metropolisi kwa ma Julius Mkwanazi ta khono tuo firi kwe a go di a tsa hi ndiro khoji anomin kwe ntumo khoji a tbede sendendrien tuna khaska an ko teko kelene ki sieko polisa na gauten ki khana o a jawo aye ko ha tsak ame aki ngwarata aye ko nqe kere aye go ntse ko khoji a ana tsam di mboronga kwe a khoti aki nna go o tek am a ha ne qausi eji a seko na go rogwa e auto ke devon su o anga ke hilberg ke su goiti ne tsam kwe a mo ne a tsam ka di a mo te kwano ata e go a polisa kwa nge di navike ke ata ka tsam ka kwe a centurion ke su goiti auto a a ta seko qausi di e a auto ke seko kana kwa hi polisa na a ka te kwano ne devon siki hisana tiye ngatam ka kwetsa aki ha kuri a yenan fierta ta khono drin der ta kuri kwetsa acha a polisana da o kamo e khono sisa ko tsamika khana se go tinta jawo tin khwena a ka tkhwanu aki umba pradite a no te di tlhau a ta khono a kausi eji no ami aba asori aba a South Africa se di polisa di a ta khono ikurolene si di polisa di tamakhas de ku surina di polisa na a kat kwanu nge hutu si nge kwekwa a kamska hok a kwa di si tamakhas a sandita nge kam kwe a kwa kwe tan kiska deko kaika oki si deta di mkote ya jawa kwen kwen a de maklo kak amen nam khasu ane a kum karaku yeko a kate si nge komite ao ao kuji khana mkete kum anwe mki Impala Platinum mgoti Serestenberg ki Nordvesi ki tinsiki kwe a ngo stama hisana te si fakbonde nkwe si kaka su ane abasete ngo jao kwe na te kainta a anigyamsika drik akwe a anta oiki timk etre mata ha mkum a an kiao kam a kwe ta kwa kia manata ha buri kwa atu kwa anu ngay kwe ki si swiri na ti omba para di te a ta honu ch a de hewtu tamaha nge si fak bondi swe te kwa anu ngay drik kwe a khoi ku kia wanti a aki mwe te kwa anu gwana mkha ngay polisa kwa di sele oki no kwa ka tengo si ko landro se ki ka ta ti no aki akode kwa ka sana ta maha kwe sana kwa tinta bori su khir o he bora bori he England di khasu ane a tro ko kwart en dron di he fifa su o un kopi wo kri he a se ko tro hata we ro ko 3-2 se ka wina ko hinye kai kwa te unsi mesiko he a wokure mo te kwano mesiko su o tseu a doropa su ki kwem ka parem ki hisana ti no tsan iri sa se qiye ti kwana a ke tseu sa nguru na ti mesiko a re su e akam ne gentin 66 ga se ka ga akam oro a wokriji a nga oski wina he khasi nege en tachtig a wokriji a wokri nanji ake we osanya tainji ki englandi so a tuoko kwart endronde a siyakwati norvie seta ngo wokrita weka tesika ngie san karaha Brazil a Norvie 2-1 seka amatwa khuruti ara te bore te khiri khiri ngono kha bana te bore te tsisa en akhire tsamno XK FM ski
1: kokun mezili to mongwa tanga ngming he wa siviri week XK FM ta siwa ki kon ngamdi kon 5 minute lako ngasa tsa ecum ka Johannesburg landros of ngai gwe aqa kitsiya ka ha watsa ka isi gyo kwiti ke 15 million rand ki ka mali tsin ka ki qwa ki ka ha wa ngum he ki tiang ki hen ka he bon stel ki Johannesburg ga ni kuna yi ki tsa ngum ka isi gyo kwa ngum ona fantle ke police fesa directorat ai hon freda ga qam ki ngoli jwa ti ko mako ngyang ha ikurlini metro police ki ka waski gute ki tini wa kandeya kwang hi mgoso tu kwang hi sa ki ukin la na kam ya moni nga ugi hanan eki pulisi tu ngi yi gat ina wakan dea a uwa ukwi ka ang hiki kama khateya ya ang hi madlanga kumisi ki ga nga gigi ngwa ya iskwe ngay kwa khateya ka ya gigi ukwi taki ya hi ngwa ki ngwa kha ki ka adyang hufa ang ka ikurli ni metro pulisi ki ka wajules mkwa nazi hi chike chikwa ngay firi gi ngom ka ng tuwere sindri ento na khavuan stel ngwa ya ngwa kalir na gani kuna yu ki tsa Polisi ki khawting gani kuna gani niki gya panga kengawa kang hiya uwa yinayti ngui ang unhi gikwa asang kang la unhi si gikwa at ang amakwe kaku panga yi kwa afisa ki jikong asa tsasa ang hisi gya ngunta ki blow lakh ki kang la chwa ngun ki Devon ki Heidelberg yi ki ngun hisi ngi ngui jikwa tsasa ang sigya okui tagi jim suwaga titi kante nagi kondisa ngata ki kang hi polisi ki navigi chwa ngunti ngay tsa ki centurion kuna sigya ki wana yi yi nghe yi toho luzu yi nghe wa yi blawu yin singkwa awuzala ngay nga huti kili kuna masi tawa tom ki ngi polisi gya okui tagi devon gani kuna nulangi ki gya kwa nghe ti ngay tsa sasa kawa junu kha yana fiar ta kha junu kha dri en diar ta kha ki pat blokadi ha ngi ki gesin ki ngaya yim fi ko mko ngi ha ku ite ki sinten ki wanan ngoy ki ngau ka ngi ka papelo ki kulai wala ho hi ngoy ki blow lakh yi hi ti ki tin ka ngi a wasit africa ki ka police fi ko mko ki ga kala ngi ngoy ki ikurleni metro police ai ho si ki wanan ngoy yi toa kya yang he gi thai si gya ko te ki chimbu ngi ka nka singi no to yam ko nda kya toa ngi si gi tsa ti tsa sang ka kam ka ho fu ga ngi gi aga mko tv ko ma fak boni ha num ki ka wi twita gi ki ko ka ma ko wa o ko ngi gi gi awana u ki i tak fur si dara ngi o impala platinum mko ti ki Restenberg ki Northwest kuna ka wa fak boni ka ngi kumisala he gi apala pala a chukwa wa vi kwa ma ta ti ngi a i ko tak fur si dara si gi ko ti ki chimbu nga ma ka ku gi kong ko ngi gi a kham ga ya he dang si gi ko i ta ki nga ga cha i ki wana ka ngi pa pilum kula hi ngwa ki tho ya ngi ki a sin te ni ki wana ngwa hi ka ngi fak boni gi ang ko ka chi koins kin hoite git ini okan dia data do khala plus le landros of gangai digita te hi achi khoing is to ki ama ki khosing ki mali ki kan dia no e fasi ki bholam engala ni a kan ngoli ki thisa muku kon un kwart in toronto ki kan ngoki fifa ki ngoli ngai kopwa ngi gyang e idin ki kan ki gala no madrid tuwe ki kwang hi sigi ang hang ka ang kispani ka ha Mexico ki ka gam ang ka ki ka ang Mexico statu ki ka kambu sigi ki ngwa ta ola kwang na ika ki kong ko iski ngutra zalaya ki da ingo ki ngole ka yung ki kling u hi sing kan kwa yung ki ka kwe Mexico nga kang hi iki kumisala bolang ngwa ki nihintin season 6 ta ha aga tsa ngwa ki ang ka ang hi ki ga ya ka nihintak ta ki ka tsa ke I kambugani kuna ka ang hito ki tuisa muku kawa. Engala na ka ing hongkwart indronte I de ang ngospani ka ang hanorvie ki na kam giti alika sang ki gala ka ang hispani ka ki kang ki gala awa ki tui iyan ka ing ki ngupman ngoy Brazil hi ki kaw. Tige ngasi wala wa ah irum tinjita sa mga ing ngoki ex ka FM.

0: tsamete mono tekise go ag ile tsamogwana te ga bana gang bamba kwa go rado a tsetse ten queen seta ngkhoma a te buri a swe sarati yafta kapunda musupina ka etremata ha kwe a matanda ko misisiki adila hasim a ka tikwano ngkhoma sika se kwa sna kwata musupi a te kongo kaetsa kong tsaisa ne musupi sikuma de polisa na de koni pa o a de go jabo ko a mestad intelligence ki forest kain am mukuji a rekote ki tinji a ste go tsisa a ka nima te ka di to ka go ji a ke kleta ha ji ngaba kara jao a polisa nza wata ha a a di kama ki no ama to ka ite khasi eron tunsu o dwelem sik e a ki saka ka se khoi hi 2021 ka Johannesburg ki a ki polisa na te oro hi no si o hi si ba ona ti kilogram di kokaina si kho sana ita komisie khasu anisija musupina a te kriting kha si swe te ji kain ama undum sande polisa de dokumente a bismis me kom mo site am ki ama sie ko kha khe kara hi a ki doro kai ku ji ha mtnc ngo corona a go hi jao ji ngo te ku polisa nao ji a jao ta ngo ana o kai ku ji ana te ko kwa tsoka kai kwa ku ji a te kha ku ski ka nnem a te ma ti khwe a a ka ti kwa no ngi e ti bi ke ski a ki am khoma tsuni sa kha ku ka ti no an thu di dango ki tues patra ki ta a ke ram a ka ti kwa no ama ngi e ti bi ke ki Johannesburg ki ku ti ta Gauten si LER a siri ane a ngoma to a nkolo leko dunga a ka tikwano ngo sungha moiko ngo ngo stama ka na eye tiko mutitu ya miku jao kai tinungi kana a wota ha municipality tiji kawe ta khama kham khunkawe a kuyeti a ki khama mwote kwano kam khadi municipality ti acha kara jawti an 11 municipality ti ji khautin si o siki ti ji 2004 in tunda no 5 in tunda khasu o book yare an yeti ki moti no aji twa di an wotinta aki ha sa thai te sa metfal ta khono vesrand su municipality ti sa asa twa kara jawtinta no tsuji muite kwa hanu am kundaki ha ji 3 metro jinga ki kwezi ki and ikwara khaji o sere jao ji kokun karatinta dunga a ka tu kwa no ku municipality ji ngqese ka khaji di chebe ki se ko ya hwata sere ane mborunga de ki ta ko ai sata khama a ka tu kwa no ngo sio ka mo ko sunswa kha khawe dino ngata kiru a hisan beta tsam ka go khwe a se kwa go tanga ska Pretoria se o landro se tla ka o ikise go teta timboronga a se to kra go ita a ha u tu a o mo teto ga se go kausi de rampe a kana go ita ne ha u tu a mo ite kwa no centurion ki se go go itino a ki fierta ga kurikom di ga u tu a ma ta go no 49 ga kurikoma mosambiki koma tanga nge ti veke ke go iko kya mo ite Mosambika kwa kuma bodisi swes na tekwano nga kawusi eji a amota ki kana hima. Polisa na ki kuye kate kwe a Atlanta mate a katukwano nga kuri kujihisa na tahaji a sana kwa koti si nga kwe a si kawusi rambi a kaa kwe chochin grupu a no jao kako a rambi si kawusi kwe a tako ika koko mahakwa dao ki ngwarata teko polisa kota tinu anha utu kuru na tahan kwena ange kwa naka ana akuwa kuhuji an huji an tako na utu tama kuwa kuna an kwena atausa ngie kuta polisi ukiri oe o diko ange tese ka se mwe norese na tawo ti mesile an tako na homo teke ka ngeta mtu ma ukraini su o tsau doropa e Kiev ki kwe se ko nege ka susana ko siye wata. Ngesi an doropa e ki ti amikwa o mbere wa siswete kwa anu sese nifierta kwena kumotino aki haa kwa a 5 dea kwa uza hako kwa kwa ane kwa nyama ta kwa wote ta kwa kwen a angu a kwiyo kwa rako iye ti kwen te oko ki gautina a kwa wote ngesi restland swete kwa anu kana ukeka mpwe kana mungu kwa hii aminka oji ta kono agiji a kwa kwa stisi ni jingweji a kana kwa wote ta Utreska hisana ti kaka mkusita mahango ngo umkama a hisana tati nafusu ukuka e terkeika aki Ukraine sum president ma Vladimir Zelensky kwa inti kwa kano America sum president Donald Trump se tango sugongi tati Zelensky kame a karati irisasi ha a kaka mkwe hisana kono si Reslandi kawana kare wata tamka de ayosa hung sa kudi kaikamku ango kifiki khana kaiteta aki mute kwa donor da khaim uyi ka kaikamku tete ki derta di kwedi domji a guisa na khwati ada te bore te ya khir khir ngum te khawana bore tetsa nyenwe te ukame tin iri na hono xka fm ski
1: Koko ini mazili to mahunga tangang mihi wa akhir wiki XK FM to akhki konsis minite. Khate yake ka ngoko ta ngha o madlanga kumisi ki wa Adila Hasim hati kwenye koko wangka ngay khangi diwi hegri a ukri sa sa agane kuna ki ka ngha o polisi ki adyang hufang e kemistat e telekhensi ki ka wa firoskan ki tika hing ngkano ngay ngadga tanga kan ang sige ko itiki thoma ki ka chi yaki nga chan ki police ki gani khunam nga ki gan ki wa erden ki ka jha mali ki tona ki inan tona ki Johannesburg ki gani kona ko ang hi police kon sewa honor ti ki ka kilo gram ko ka yena ang hi ki wana ku misi e hante ne gi asa atu se gan ki kondisa ki kan ki police ki papelo mui ngita hutikila police ko kona si yo ko kim go su chuk paya ang hiwa mo said aha ya ki ohe ya ki singi ki ka wa mtn ki ya kuwana kwasa ki kang hi a o police ki i masa sms tel salam ne ki ki ki ji thai ngi se ko hana cha kang hi ko cha am kan a ho ti thai gi ko sang cha ga plus man oi ku gi kang ki o ku i ti ki i ho ti thai ngi hi te ne ko tu tu gi ga chala ta ga si bitali ki kang hi kang sum man chang Johannesburg ga ne ko na ka ti thai sing ki tham Khoteng ki ka ele er yang hi ki kwa su malit gani kuna nkulule ku dunga. Ki hok ita ki kwa chi ng oke mpali ngwa su o hosan ki lugalo ngana kwa municipality ti hang. Kwa titu ki kwa panga kia kwa sa. Ya ki ki ok ui ki kumka gani kuna ka yin mwa ki tuwe ngwa ki suri ka ha wa lugalo ki ka cha ki municipality ti hang. Yal kwa ng hi ng khoteng gani kuna ki tuwe nak firin tuwe nak ki tuwe nak fifin tuwe nak ki ka kou chang. Ki audita hi yi gi gi u ya ngi si gya ok i te gya ngi kya ya tsala gani kwa ngi ha metfal hingwa ki vestran ki ka municipality ti ngho lu galu tsaka ngi audita ngi kya ya tsala yi gi gi wala ngi audit ki ya kunda gi u chibi si si ki provinsi hi chi ki metru ki ya kakakau ngi si gya ok i ki kwa chika ngi kwa sungka tsala dunga gya ok i ki municipality ti ngi ki mali gani kuna ka khyatse gi khagi gi khati ta ka chi ngau muku ohnu wa hosun chi ang ka chi ji ka ang ho vindika nga ko khandi tene diwi ka gi ka kundi sa chi ngai cha ka kum kang Pretoria Land Rover of gan ngai ga ga ki to ya hi i kula papelo he gi he ngwa ki luzu i ngi sun kun hal ko blo le he gi gi ya to ang si gi ko de gi sentiran gani kuna chi bu ka gu gi kong kwa si gi wana ya kwa ang hi fear ta ka kawa gi ka to kwa he ngwa ki nehen fear ta kha ki ka musambi gi chi kham sa tsawi si na vi gi chon si gi ngi git ina wa kan dia musambi gi chi kha ya ang ka ang hi si gi ang kwa kam ya hm git ni gi lu zui ki ngi to wa on ta police yo ki ko ya ang ya atlanta ma te gi ya ku i te gi la ko hi ngi ngi ka si ku ngi ko wa chu zala ki to ha e luzum sui ti ti inge kwa awuzala o tika impali ngoli si go tswang singa hsung go uzala o yi Ta kawatika ngheso kwa uzala kama kwe to kaik o ki hm. Sige kwa a kawi ui to ngwe ngwa ki I ge ka ngwe hiki hi o ngwa ngwa kwa ngwe ta ka o kwa I ta vi kwa mak o ngwe ng. He vi kwa mso kwa titi ka I kwa kwa gai ge hm he kwa at eni gaya ngwa I fa si ng. Tau ki ka kunda ki ka ngha ua reslan ti ngha ki ngwa kwa kwa ngwa kwa ti ngwa sui hi ngwa ki kang hi awa ngang ki ka gagum hu ki kai Ukraina ki ka wosta ta nga Kiev sige o kwete ki ka tsota ni ka ka kloa stata onki I administrasi ki tropa tsoa nga season fear ta ha ki ka tip kwa sige o kwete ki ka sa kwe kwa ngi ngali ngi ngode wit ngai feifi tip kwe hi ka la kwa gi ngo ka kwa sa luga lo ka la ta dokhali ki ka ki ya ko inti kwa gi ngi ngai mo ku ngam ki ki terke yagdoni kona kwa nghe Ukraina ki ka President Volodymyr Zelensky sigi ki okwete ki sigo kalato ya kalang nga ki Amerika President nga Donald Trump ki sagdugo koko kango Zelensky wala nga ma anji ka nghe chi ka nghe ki kundisa ki jing haka ki Rusland ki kanka wa ying tsa ki ka jing ha nga u ka nghe ki kundisa ki Kiev gani kuni ki kota ki kong ama kwe ta kakya chi ka nghe ki ki ka nghe donor da ka tong ki ngoli jo ki tinaka ang hiki kondisa hiki kwa ngay darta kaki kwa kaki kay kang hilindi ki otak lantan hiki gucho taki masi wala o atin irum tindita sa mga ngay ki XKFM.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki minkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kuli ng ka ngantake ka ngaka ng mupuli nga mu simu ka ng hanati twai e mukao oti twai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka ngke e mukelongsa mubaya ng Mandela kanenika ng ma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake datama diba jutawa tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hegeke atike ga hegeke atike kula ya gen ngawi chikwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take the day XCA FM
4: don't mal kwa de ma kwena uma platform den
3: ona ten siwa
4: oa dafona nyecha FM
5: Teu tirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kreitsa msiki, XCA FM siki.

0: teu chirica roji, teu quendi no teu doji, te anacotinca caicam siki, exca FM siki.
1: Vai cote amai, caixa no roji, anji, ah, ti jalacha amai, quanama, vai qua, caica amai, am tahi, no am tem, caicam ho, my am tahi, hakoe, maracam no. Te oka nga hambele huay aho, te nita ati. Ngay ma, ngay ta hai kamay gawi hambi anbay kwa te kamtay truwa kwa nga la kamite ha te uwa huy no kuhino shik oho ma chungino ya niki hambele huay atati. Chukwa kamay kaya ati, chukwa huwa huay aho, mara chukwa kashina kwa. Aho shim kama kashinu kamina huati kamno tiki cheka aguli. Ta hunu bere kam. Jeka te agui a khonwa te ho ya khu ihe jamgu ya kwa e jala ihe na tai bacham ki shoe goreta ji mho ko kema ata cha ho ka kwamba e kwa ho ta hin kema ta ho no mere ni ta cha khan ta ho no mere ni ki cha di ha chi ti a cha na kuri ji a cha ti a ti ko ho ko no mere ha he ti

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te ti e mana ba kwe e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka kwe mntu a go be nce ya nta nga zo ga kwe de nce na go ma ga kwe le ka re tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ka kwe sa

0: tsame temono tekise 20 ire ka mogwa x ka fm siki no te bori e tsisa rati ya fta kapunda minister ma komunikasi ta gono digitale tegnologi koma soli malatsi ta gono stats dins komisi he ta ncinci ska se kwa hwita bori nqa kwinseta ta ikusa nata sisa he te sisa tihe kuma tihe khana ji hwita ha ji deko khana a ka gurita a stats dins enlightings tegnologi kwena seta kweta o kum karakcite no sita kwena aki track ame sebi kwe sisa ti 2014 sekan kwa ka he kwaranyi ti ya di kwana a ki kwe ku ha khon kwen ku a o siki aki woi kha mandak emboronga ji takono aki ti ngwe ku ngwe ku ji kete kleji u ha kwa kha takono ha kha o ki aku aku ji tama kha sisa he nghe ngo muta te kha na ta hino te no kondra ka ji kha ku ti ta ngabe kwa na ka aki stats dins komisi kwena khana o he ngi tham ta kwe a in iri ngi ska Pretoria ki sieko minister MDC wo ki kagwe. Departamente belalansi saka kwe a kati kwanu polisa kwa kako kwe a musina si o kwenti ku kai kumbapara chaka kai tinga o si limpopo ki hoko kia muta nga kwe a si muita no ama kwe umuita. Nga mkoma akamjika ha mbapara jite ku jau karati ngo huji chaka kai tinongo kareka kusitama hisanta asendremski manda ku ha ku a asendreme a albert muchwang a ka tukwanu nimboronga siyo ka hanqe ka polisa ka se usiki se khara ku ita department de akam gana wa a krati si aki ngie kwa 3 days and 400 dikodi omba paraka umoka ara ku ya in kwena khuji khana te ko nye ko tsaka karati wika emka misina shunda oskinu ana eye kwa ta kere ka ko kheta nge kwa 5 ta de besak e a queen an ta amoka ara ku ya ina agu ye ko te ko kere ka ti malawi ta khono zimbabwe ta democratis Republic Congo anka tukwanu o diko anyitseka ajonga zisuri na DC Ebola kusuwe seko 500 size ko angie tho khwata tseka jonga si a kara khwiti he motukwanu Dyson 610 yen ancestor ka susana ko si khwati no aki 500 size kwena o di aga ti tsamen jonga he tsunisa ga tsamtwa ane mkunda si turisima ta khono north kivu no seti kivu ke jonga he suri na ti cho jao ane jaha manda kun khwina nge ti vike ki a karati khano nge go tbe honer ti khwina tsaratina a jonga he a khana churu kun konyeti no khana nguyete nge khan we oroko asai si kumokunen asikhawo die ncin khwena cun atsara khwaina seta sino deno jama kutati no khana aka tkhasi khana we oroku ncesika amchu unta jauji a khana tsaka kara khwati ngo ajwanga kwisana ngo mu dino chuta Boris Ukhiri oem khwena ncikhoma sika seko kwaas na khwata na khana ngo sitte ota ngia okusu o go ditweta ha ka tiran ka ntsa khwa him tu akham iran sima ali kama nei me a america sidi a ta khono bridge sidi drembe ata kwena se ko tubi na khwati kama nei ta khono kham thi ya kurina ta anqisika o di khenqampu a desnati a kawi tinki nyam ka em fsa ta khona israel tsongo a nyama tinki iran siki a khantu nda february ka ngi a ku shu di kwe ko ha ka ji kama name ji freda kha esika nyam sanati no ata kwe ko kungwe ta kha khamasiko donor da kha esika ngi a wi kwe manda ko ha ko na akati kwano iran ntseska gwana mhaku ate tieko ngo si aki ngya kweki 12.20 million kwe an sikare ko tego ta iran sidi kwa de o aha a ma chuba kamanei ama ukatseska ngo si hisana tiki si rotv kwana ama ntseka kha ki nyama ko phereve tati aham nga go ye khiri o si martin ki akinge buri a kwenti ya buri kwa te kwano ama kumo ye kha ta a tse tsam kusi kham tum o niski ka go si kha ka ya ntseka fie is a israel ta khone iran ta gwanam ta kwa ta ha ngo tsunwe kha ka kha kha ka tino ngo kwarasa no ngikiteta tamano tu ani gyamja ngik gyamji yu kaha dienta kai kwa te khasi ngo kung a nyame ko kreja kung kwa khata ada te obore te khiri khiri ngon khawa na bore tu afire kam te ekska ki kiti sa yenge
1: Kam kwen chung me zili to mahunga tagang me ha tin iru wiki ekska FM te tin ki kwa 6 minute Ministra, ge kwa san komunikasi ki digitale teknologi so li malati yung ngay ki statu ki ka wik kwa margana kuna komisi ka itum ka ang okui ide ahana ki fisa kang hi ki fisa ti kang hi ki wana yung ngay ki ka gihin kang hi mga hi ki ngok iwi kwa ma ki statu ki ka wana tiya hang ki teknologi akhin skapu yang isko ngay kwa sitam. Ona fantla ke ke fisa ka ang hito ndak 14 singkiti sa tu ke ti ngama ka ang gigi kundisa ke uwa mandra ke ka la hum no humi ng hei vi kwa mi kote tu ge kwa apanga he ke kwa sa kwe ka ang kwa ge avi kwa ma chan ke ti kwa ang kwa panga klaki nana kwe fisa ka ang singki ama ta gigi kamsung u he ngwa ke ka intana uwa kontra ka ha ng he sung ku ki ama oa gi ha pa pilo ngot si ka ng he ka gi kwa tisa kwa ki kano gi hen ki gi ka wana o kontra ka sung to ki ta he tang ku ki hana oa kwe ki yam. Statu vi kwa ma ku misi ng e ha first la ha ng he si gi ok a kwe ye ta e kum kang kang he wala wa yin ir perture ga ni kuna ministri hum si kwe a hana yam. Departemen ni hege kwa sung benelan se sagen e ha gya o kwe tege polisi ti gao ngwe musina ki sentrem kwa nghe ti kwa si gya nghaka tene uwa kwa nghe gege tama ke limpo purgane kune ski gwa tege tene uwa kandeya ki ka hea uwa la ya nghe a kwe ke kawa ti gao ya kia ki kumu ya ge ha yi nghe ki apalapala muku diwi ka khalende uwa kwa nghe ki tam kham ke sentrem anga gane kuna ta chiu si si kang hi gan kwa si gya oha ka hi gigi kwa kan si ki wana ya teki gum. Atak o yang ha oa sentrem ya ng kya wa Albert Machuang ang hum gya o kui teki pulisi kanini ka kwa chika iski kui do ng hi yin ka gya sang ka hi ata. Departamenti ng hi gigi o kui teki kong dri desen firo nerti ki gati kwa hi kula papilo hum ke iti ya ho na tam ke musina gane kuna suku ke kamsang ka jala tse ke papelo ho ya ang ya uwa diwi ka uke ka wa kong faifta khaki ka besa ho a besa ha ang he gane kula ke ka ya ike ngayi ge ngayi ke tene o ta iti si Malawi he ngawi ke Zimbabwe a ngoli hanka ngayi diwi he ge ya uwa yi ngayi kamakula Demokratis Republik yang ha Kongo ki kawa gya kwe te ki tau ki ka kondam ka nini ka ng ka ki tau ki tahi kang ha ibuola ki ka ga ta feifo nerti ka ki kong. Si gya kwe te ki kahi ka ng desin feifo nerti inan sista ha ka kondam ka gi ki tau kato ki kwa kwa ng hi feifo nerti in sisi ki ka kong ki ng ka ngale ta uste leka gana kuna ki provincia ng ha Ituri North Kivu hingwa ki South Kivu wa kwa ang hitay kan toy he gea jo ko hos mana wa ang he ko ki ko ki ko ti ki ko tuwe honor ti ki ka ti khao ki basala si vitali hitay kan si ge wana ngoi ta si ge ge cho u yiti gen ki khole wa ka ta i ge o ko ti ki san ta ge vi ko ma ki ge panga tu tu ta ge ho he ngoi ki ti khoi ng he yin he ge wana ta ka ng ki ge ka kala na e ki ho tu ka wana mu ko khasang to khlen ng ki ha kaika ng wana ng ngwa ki ngwa sa ka ha wala bertorium ki kang hisigi akwasa ukwa kakawati kang hingwa higya ngu kamevi kwa mam. Ifasim. Tip kwan eh hong kuku wangun gani kuni ki gya tuitui ka chang ki tiran ki kang hi awa chugam ki tip kwan ki kula gyawa. Ki kang hi awa oper ki kang ngawang ha Iran ki kawa Ali Khamenei. Kwa ang hi Amerika hingwa ki breche ki kapandila hum. Sengkit ngku hum. Khamenei hi chi ki tip kwa ki hui hi ki ngu ya sokong leng kali ngay ki ki tum kama kwa ya. Ki tau ki ngang ti na kang ki ki pilumelo ki ka tam kang ki wafi is a hingwa ki Israel ki ingay kang ki kumisala. Ngoki ngoli kang ha Iran ki ah khentu nak ki February. Tutkwa ya ngka ki ka gam tibi sisi sin ki pala pala ta a kamenei. Kwa ngi freda ka tam ka ki kumisalam. Ta ngwa gi a tiw ki donor da ka tam ka ngi tutkwa si dey a gam kwa si ki tuwa hi si gya kaw singyam. Mandrak oi ha Iran ki ka wi gya ok oi ta ki tibi sisi ka ng. Tolfu a tiw ki tundak milyun ki ka tutkwa. Te agia ti khanka ki ka ngug gama ta Iran ki I ngau jhea ng hiwa mo chaba ka me neim. A ti khan ng hi se gyao kui ta ki na kam si kwa ki haya ki gawit ka kang ki ka kunam. Ta si gyao kui ta ki ka wati ka ngia kwa te ni tutu gi ka jala ka di ngwa ti khan kai ki ngali ng ki ka ng hi a wa ya ku ngunga hi ngwa ki tibi si si ka ing ki wa. Mwaya ngay kya marti ki kawaga fasi ki chalu yi ng. Hingwa ki oku hingi hingi ka si tana gya ngang ta ki ti kwaan kam kwi ka ki saam ki ti naka hingi gye kang hi ya bagi kula ka chong kang o ta kwa gwi gya ti kwaan ay halim. Chu ti naka tukani ki ngule kang hafi is a hingwa ki Israel na ki Iran. Hatiya ka nini kang si tana gya kangu o ta koka ama kwi si tana tu husun kama ni gya kwa. Hiki koki kang ama ki kang hi a o hong ngay kula hong chi yulun hiki ki kamati ka hi gyan ama hi ka kumisala ati kao hong ki ka chuan ngang ka tang kula uam o gam tiwi si sige nguli hanka ma atwi sa ama tiwi si sige kain sang atu hong ka kundi sa hingoy ki hivi kwa maki tropa gani kuna khalindi diwi ka kumisala ka un anwa ka ki ka tiki nasi wala o watu alfiru mtindi ta samnum ay ngagi X ka FM.

Ya misa musu asi gin amhuke woli wala qonte ke tini qwa nin tin manita ke konke radio x fm wala gita qonte wala ke kham imke afite kanqo mqo program ke da amanda kha shmanu je ma nke atrang yangi a jabunga ke woli wa mi a elimi richly nje kam gasin kwa kama fiti kanga wa mshumano jihe gage ta kongi mandak di 6 dike julai 20 mwya nguwa julai kongi fiti kasi kia vanga mandak kama kogi ta kwa kumi shala ngaba kakresi kanga gage akala utwa mke program si nki chwa ngu mkugi kakwe kale gom kumagi kongi radio XKFM matuisa mkugi kasaka ke wala msingha koba ngwoli ma komisyon ng wa damegi program anje kam ging hay kwa ki ma wa julay ang yam agi ta kwam ki awa vanga presidente jo yang yam mandila ang yam kakrisi nanti ni ang hukang wa ngi wala singki chuang mukukuin ay gam ko kuma ngo si kita sa aga gya ukam ki mandila yang yam yang chuang ang wa muku gi ga algum ko kuma masa quality ma ka wisi si gitan ko kamu kon gita a gum anga ya ati ga mchi gi gi a kama ko lung ning ho chi biwa yalf irin ewin ho da khina wali wa yalfu mchi gi gi ta ga journal a program ka khisi kantin an ho kan wa ge wala sila muku ko algum kuma ge kon ki radio XFM ko si gita wa ngoni kona mwa mchagu mwa tene gita ukama da aga khashon titi aga tutu ka kuchu kulu wa kakrisi ka ukama mke ukang wa chimushin lagi chwang aga kare gham kukuma kikongi radio XKFM tene a tuisa mku gika wisaka mku kage ka kwe gham anga mku kawisi program yagi akom ke varisan mudviet a program nchabunga chisa tungki ngay tene tibi gita asa wala sin lagi chwangi fitika wali la kutu uwa mita gani kune nyam tibi gita akama mprogram ya ngi ya kawishi majwa kama kabunga wase ingi mgi asi kama kaya kama nga wala msa ngi ya chwangi ikita asi kama nga wami ngi asi kama nga wami ilmi ya richli nga wali aku kuma wali kutu uwa mita gani kune nyam gita tibi gita akama kwe chimusi magmika ngawa program ke gang gita sa fita tadura ci dira sa program aklutom ki wala msinga nki ya chong

Mandela wa mosonga nge pumzile ke ngamke muli wola komte ke tine tswa 54 minute ke konke radio XK FM timbui mola ke ta komte ke tashpam ke mani ta tswa me yem tine ke go chu a ngqo ngqo program ya ge kom ke ndeme e program atike kamchigi ge aqhama wola nqinqwa chigi hewa yalf iriqwi hinga mqwa de gita qhonqa wola wa yalfu program ni tene gita aqala utwa mke wola sine lagi tshwanqa ka qhisi ka ntine anqoqong o hamke chibungwe nqwa chigi ge tshwanqa mukugeka ku qale gqaba mqoma mtena tshisa mukugeka ku isaka ke ko nge radio XKFM tama qamatike mhege ku ke qale gqoma ke twisa mukugiga sa kanqoshi kangigige uqhama ke anje kamchwa ngqanwa bandela xa nqoya gabishishi ke anqoqo wa mkinuya wa July xa ha uqhama mke mukuthukiga wichu qham u mandela xa yaqiqo kuba kamke xa ngqoqo wa mke chimushinken uli mgire kwichu angqanwa mko program ke dang magita sa fita atike ka wala chigige anqam a uha yalf iri ngam kugita ngwala khoi ma programa wala yalf iri ngwi program ngwi tena akal utom ki wala sinilam kwem chigige agwa journal a program journal program ngwa chigige a chwang ka ngosi gam ko tena chigige asam thwek a wala sinilam agita ukamam ke asun didi gani kuna ki ka ngosi gita a uwa ngwala ngagani kuna mkukwe ngam kukuma mchigige resa kuliti ma program ngwa chigige ta akal utom tayam chimusi mhagum anga program ke gang geta sa fita tagola chi gakam mchi gegeta sa ko program ne hwa chi ge he a kala utwa mhum

0: Ya misa musunqa ngisi ngamke the one kimuli wala komti ke yalfi kwa 10 minute ke konke radio xka fm wala gita komki wala ke kham yemge gawa mko program ni yagya komki journal program ta changam ge angwa asam chak journal program ngya chang agita ukhama angula gani khona tsike kwa achwa chwa ka giga ukwe ngusuni khu ngide siti ke ke kangula lemang agita wona ka gising ke ngwa tedile ke tsaka chi ke ngwa chi gige he o he akankwi agita tutu giga kwa a akang of a tutu giga kwa asam ngwe kan lemang gita kwa akondisa chimba ehe kama akankalasin kungwa kwaiki gigi sakwi chinu gita nkwati ki demiti aka kalia taka nkwa kakang gita aka asokia taka gita uta akto tutu gika sa kankwi mgita sing mgita wana first kalende suwert kan aka kula awana kangu ya watidili ki ka e hekwa afitika nga wa aka ngwa kai ehge nga o ateke fusion ye khugawa wa akanga atenke akansoki agita wana ka gising ki kwa permanente mang ka chichi he akang akakalas kama hoike demeti di ka kalas ngangi te sakwi takawe gawa akansoki Mateke Ukia can suki can get out. I think it's to Gigasa. Can quick and gang it to the Quakonisa, Kamanga Gawham, Kajisagi Toka Tom Kama Quia Jokuna Gingua, Jogingua direct Gawa Akanga, O Kamanga Quakundisa, Kajisama Gigia, Kamsu, the Mikin Huiki, Kakangin Fla. Wa can I first kill in the suerte? Hula ngita sa msing kan legeta thoda kwa akondisa taka kwa affectir ina khachi kwa khawe kaka o dewe jimhe kako kwa affectir dewe jimhe ateu ke kai kwa pral chi kila chwa khama ga aka khau ka kai khama khau ka ba sister o ngutu u 70 je khisi gita kwa kondisa chimusi la ke ge kwa chwa chwa hing unga wa kata mku ki kaka kang kula. Kanyoshi kita wa jowu kaka at giga tuta kukutu ma kang he tini unga wa kata mku ki kaka kula. Ta kang li ng kati cha gike wani kato wa chike he atu isa mku ki kaka kwe o diwi u. Kala mangi sejiri gita kwa akwa samuku ngiga forbiter u chihi agi kwa aka ukwa o nglimang ama kit inu ke hospitali u dogo singeke sin uyi garal chise sigya singke kawa aka kalas kangite ki sakwi khasi kwa awuzila ti kwa shokim he agi kwa wa aka muku giga ka ku wizila muku giga ku sa ukui tachang wakang hula gita kwa kundisa susmuku kitini gikwa afektir uchige hiprenga agi ngusa ukua ukui katisi agi ngkang hula halima ngga gito ta akto tutu giga sa akto ngkui halima ngga gita ta akto tutu giga firstan mchima chitwa ngwa ngwa tu a muku giga kwe kwa ngri uwa taka ngwa a muku giga imen khabe telefoni si atrufana a ta akto tutu giga sa atike sige anha funin ki ngu iwe nkha waka chichika ama nga asin tefye tefye ya volume jala tamazi agani kuna ka nga saka tefye sige kubu kama kwa te van chitwe nga okui gigira tutu ta okui kanga tamazi akan sokia kanga ka akan sokia gigia nkula tamachi sida atatala okui tsangwa kangula tini kwa affectir u khama khwe u chige age a yo ya kwa khwa ke na tsamna tsam khwa nga tswang jo mso ding sing krisim ki tini kwa ngho tumu kuki ka u ke he a kwasa u a ke chimba ka gichi a kama a ka gani kuna tige gya u he a sing he u ke ti kwa ngun kwa ta gita ng kang hula wa awana junga e hing hulma ng kang hwa te dili ngachi ango kwa ngwa ya ta kanda wala wisha gira twa tisa a aka dibi hing li dibi chikan ke ege ng ta to tutu gira isa ka o igita gya kwa itama joma kwa gya akter front te gangwa tamazi chikwa ngtua tutu ka akram kasa angri umchima igita ga asam tuya even kwa gati chike wa funi ngu itza gita ukui ta akto tutua sa chike hangara chike funi ngu kala mangu agita ngu ukui nga wa chikwa ngu ta gani a ase kongzou ta ase kwa ta ngu a tataro kong la ase kongzou ta akto tuta ngu a kong kakaba chike higi he akundi sa a Aktua giga sa ti singa ti tiga ehe hwa ufer al dum milu mhinka ti kong ngu kwen waga dum kani mhe. Aktua tutu giga kwa sa ti ma ti kwa kala gita ngu ang ngu kwe. Wile wisi si ang hwa tung giga ang kutu ma ti fi ufu lalu. Vulim aku vula kwa ng hagin sa ti si gya ngu. O ti kong ngu kwa kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kwa ngu kaba ti tini chwa chwe kalmanga gya oi atama akwa sa jobo ke akanga tama ti nwi ke gya tama fuwa tama gunga ti ke kwa tinko ya akanga kalmanga ti ke ka gya kundi sa a agi kwa sa tama kama tama guta gita gya akanga ka anga sa tinko itama ti twa nwa ma chwa guda ta chwa kin ta kaba ti ke hitini twa ka afektir ukama kwe kong kwa ki ka chwa ngang. Dewe gini kuna, chika ang kwa sing hiu kwa gama wa daba jima ofu daba ang kwa gutu ukau. Agi da sing daba, chi daba kaka gili kwa. Atu ngawa daba, daba maa ki gugi ngang da ma gido di kong. Ta ngegi chimbo alaka, dewe kakwa chwa. Kati chike hi a chong daba ofu chimwa o higata maga jo da baga ngawi ka kwatu u chima ka e a jo koi da ga khabe ka mage ge ge ngai ngai ngu asika a chwa asika chwang ke ngwa ya ya to ba ka ngawi ka kwatu ko le ke ma chunga la tama o fu jo chi ge a kondi sa da magi ta maga ngau cho cho ta maga ngau ka ba chin ka ka thwa ka jo khama khwe da ba nga mu ku ge ka ka ngawi ka kwatu u chima ka la ge te ke a jo koi ibe khoi ka ngo chwa ya tua asa a khoi ka khwa nga ching ho gu tu u khau che de khang ngi da kwa a lung sa u kang kui ke de we thali me kang ka da wa de we kho kwa ku ng hwa da wa ng ngul tan ki kin ya tan kin ta la nga ko ka kwa si to kui ya an ta ma yang hwa ha bo ma ti cha kan kwa abu o ti ka mu ku ga na ba da ba nka fu a kwa da ba ge chi yan to mu ate ge ti ku ma ge chi ta ma ku ga mu ge ha ka nga chi ga ten di bi ga ge ha o na le mang ya thu ta ba sta da kha kha ma khwe mu ku ge ga lu ge sa o ko kwa tske he de be ge sing gi ng he I kha ba ka da na e kwa mu kwa o ga chi ge ya sa to o ku ga ta ma ya sekel kama kwe kang aga kong kanga dawa nga gita kwa chi ta ya kwa kutu tuwa sam chi ma gita nga gita kati ki dawa ng kwa ta ng kang hula chi ngalma ng kang gi kwa kundi sa feral kasi si kawa quarter main aka kang hula kang kwa gika kwe affectir akan kui kita wa memang ngcing mim ha gitu ki gawa u akan nga on memang ngama gitu ki kai da ama gitu ki kai masih sakau futske wa alergi ti katini kwa
1: Ex-

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea nguma namka e nga wange simuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka nteke ka ngaka mpuli nga mwusi muka hana chitwai e mukao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika nguma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila poli nga katani ko yoya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakta ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga chamna ya poli nga muku ngeke ya wa chamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi chimuka atika kya kona hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngawi chwa thi e chwa e South Africa hege ngole ni wisi ya ke ngchwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jacques Tete Exca FMK
4: Dom ma kwa de ma kwena uma platform de ni
3: ona tensiva
4: o da hona yega FM

Ivoni chaka chaka aya moso ngegege ngamuke mwoli Wole gite kwam tige yalfik nwa 35 minute ke konke radio XFM Wole sing mtene gite kwetsu ag mkanga mprogram Agi ak kwam ke yornal a program Kakashi gantine gige wagen hokkong wa ke chimusin ke Nke tu samu kuge ka kwe konti wa kwe ke ka ngusi ke gya ukama nke kankula aga gani kuna nke da sing teke kankula wati ke kwa afektir uti kwa wasese khawe kama wa da wa mako kama wa da wa jima kama wa kakla di kama kakla ke kwa kama da nga kau wati kresi gige kwa kondisa ke ehi kwa kakun ke kankula kalima ng ka gita uha jima ke shimu ka ngawa kankuli kakagani kuna kalamang kagita gita waha kahin kiji kwan gige kai kang ke gawa ke demecha kan kalea ofu wa kan soki on kalamang kagita waha moku gila ku tumkama kuya joho si kang gita uta ang onga moku gila kuya wana kang hula ngeti saka chu simri usia wa kahang af a situasi van agita wana kang lagi sing ke wa tidili ki aga gam ke he mang gi ki kondisa chimba e he amang ke ochinwi he ukwa sporti gising kon no sporti gising tamau ke kau ke raka aka ke wa tidili ki aga gam ke hunchi gigia ohi kwa akanga akto tutu giga kwa sa tangkoin ta gita wana ka gisang wati permanente aga chim ke ngana kwa kahin ke chi gige o hege ka agi kang hula kang hula gawa huang hua he ka ua akama kam o nhalimang ukwa o nhaliki aga chi agi teke chuli kamo kwe tau ge tha kamo kwa angi ka ke kukwa asa kong ngiki kwa jiki isa kama kwa angi ki kwi hega ngiki raka aka kalasung ki demicha akang kalasung fwa akang chowa kang kang hega ngiki am ama kang ki am kala kwa hapir mani di aga kang ki mga mga kachu wadu aga cho kwen impari nga wasi uge wasi jiri unha mga sigita ka ake ka kakwa kang sukisung ya agi kwa awizila buku giga ku kwa manga waka giga sa okoy mkini gita sinti ke first kill in the sword tik aga kang la ka kang la hantini gita game ke he akwa tu sa muku giga kwe vindika agita wana ka gising ka he ane kwa kang kung akam wa gang aga kaw agita wana ka laka ng takang huwa ng ang waka taka tama gagla kau kaka kwa kang am akang kau kwa kang suni am kang ng tige ge jo kaka ge he hila kau sing he kwe gaba u akang ng kawa tige ke chua chua he ge kaka wa kaka u ki kala ka kwa ng hota ka ge kang laka ng kaa sigita kwa ng ge manila e hata na tuisa muku ge ga unhu kwa sa uwa akanga vindika tkangia ukama kankula. Gita pi kama kwe. Ngita sing muku giga kuli nwa chanwa kankula. Gita kwa uwa challenge agati. Katisa ama gie duha gie ng kankula he ang watu kaga ke cho. Chisi katisi ngana kwa sigita kage kwa kansoki ng agi kwa awuzila ofu nwa mga sigita uwa akanga ke implanting. Ya sejira kawa challenge team van kalimang agita kawa sigita ang watu kwa samso ka titila agita sa ang kwa damas akto tutu giga sa kagising kaka wa a situasi atung hige mchima gita a anhana a chimba ka kwa kama chiga ang kan ukwa ang gani kuna tam gidan sing tege chika wa kan hula
kwa affecteer o ke a khong ngung teke a khoke ka tswang even khabe ke a ngwe tu qaka ke jo nga mang ka tene ke tota kwa full depressive an agita tota a komuka ka tena o khama a kha full en si tsika ngwa full kwa tsika ngwa a ngwa akola ka ka tene kwa gya problema ye ge kwa ha emotional qaya kha shonte ti kya wa wa ni khisha gele tota a gya tisa ke a ge kwa tisa em chima chili ke ngwa ngwa ta si to ta mang ngwa ti ona khang khola ka ng mcha ma tisa mku ge ka o ka forbitter o mi ka ngwe a kang khola ka me ge ke wa na ma wa ti dile ke chi ti ka ma ha permanent chi ta ka permanent ma chi ka ngwa u kwa ma ka a forbitter o ka e di ka ma ngwa rak erger ka ma mang ngwa tu kang aka se dire ngwa ka u ala khakeng ntu ka ngwe di ntshi chom so ma kwa sami wa ti sa ke he nkhisi a ge thota a ka thota ge a ha thota a ti sa e ta ti singa ti tsiga ka ng

Lalo mo ko giga sa o fuka ma foni ama kange so giga giga sa so ro ke vilim nga aka nga ku ku ka so kya ngo ka direk jong aka nga ngu kama a so ki ki ka nga ngu ka wa direk ke aka ti si ka ti nga ko ho ka nga ngu ka ho ku ngi mchi ko ka singa ku kuwe aka nga wa ka ngani a vindika o kavan ka gising tini wa chige he agi a wujele isha agwa wa akkan he atu nke a uja wa akkan okwage kukkan ka angwa ka asha to uja wa akkan te ngala ka chu wujela wa ka gising tini kan tini kwa a demeti kukkan kalishin tini fersak taka unga wa kankongu mwashi wa akkan nga ke titkosun okwa titi itram Tini kita sari ke guang ang, wah. Tini macam ke guang huang lugu afektir uhu tang kui. Ufe nang kehe tini anu dah ka angung. Tini atu sama ku giga kui kuasa ufu vindika. Akang agak hasun titi problema sing kengung awa am ku giga akang kula. For al kain kacis ing nak kua suka kui hegi yula kui kui. Kage ung kain msu hingga cici angkang. Sing manila msu cici te kuang magi tang hong akam u muku giga kui vindika. Kay ha kumana kuma okre at itaki kangula. Wa kakukumasi kam kuging wa sa wala si ng chimusi ng mga kagira tam hora ng program ki dang kita sa fita adura si bigla sa kuy program a kaluton ki wala musinga ng ki yachang. Eka.

0: 18 Juli
1: wa mandila ngcama
0: ehimba wizi ngiyangole hana mangcama chika chikhabunga tisatu ya tisatu tike ngwa ngiyocam kichiqi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa sima sister kamunita mala apulunga aguchi mangi hukhaza kichiqi na kheti ya eheva hutunga chuna apulunga aguchi mangi ngcaya kichamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutua yo ya amanita malilima ngot chatua a ke sima sista manita aguchi malilima ngana ka ya on nga ti khwani kaka ya ngau ya ke gulika ti khwabunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama ti khwajo he ngau ke ti khwakongo wa skolan na ye

0: tsame temono tekise ekaoko 12 iri ekamogwa xka fm sikino teo 12 iri borisio komka tsamge tese ya orogwa te bori ekte isarati yafta kapunda maga komisie rasu anete ko kete ti aki musupisan atwe ko kumwa ti a sino ai a bori gara kwe di a te hi a bori gara jawo jawo ko te hi daily maviki ki aki ha bori gara na ko kumwa hi kwe a marien tamen di ai a kwa sana hita tam dingwe a ngye hono yani yari tibe desenden yenan tuna khaska aki bori a garai ko tha ka hite ko si aki o di jao ko ha ko a mistat intelligence ki polisa na ki te ni ko ti o khata musupi ak atrema ta ha ko a adila hasin a krati kha si aki whatsapp o te ko gara ku hi ku ji ha ji atekti ye ma ti a gara ku ji te ko ku hi a o ku hi thoni padi o polisa kitenye ku a asisa jauji ate ku hitai a feroz kain ta khono polisa ki ha ku a gwanam kha tswen an tseka a ka ebere kha tie a ake akui jita maga si ngai ku a karahi si tam amoi ko huwa maiwe bori ji asuri na khatanta athama ki agarahi ji a Hasan a kate si tamanu mie khami tebe si anja a kui ji gara kui hinji de kwa naka hamdi ai a si kwa sana hita a whatsapp bori ji di kama kita tamanu khana a kate kwa ngo sesa ji si eko mungo kwe go ndi u kwa narita ngie kwa 600 de mboro nga kwek ay a nwart kapusi oke khoi ti se sa kou di a operasi sa nela tuye ta tite hi tiki na mboro nga kwek ay a aki mwe tenu ha a si khoi ti o kwena a kwa kwe no kwena a antung kara kama tahi ta khunung ay a kwa kwe dwele mse kong ka kwe no mutetu atamse oro khwain kwa ngkwen ya kakwe ang. Polisa naza kwe kate kwe a molefi sa meni. A kate kwa khano polisa na khanao anisija ngu sisa a kwe unisate ko sisa te a khun anako senge kate kwe nga oji ki ta khono businesses ji ha kwa kha aki no khana si otati ngye kwa tuenda kakodi ombapera kha dinko sasa a tunka tinga oziki ministere a komunikasi ta hono digital technology di a soli malatsi ta hono stats dins komisi a ta ska boring ma konseta te ko kai kwa gwe sesa siki nde go jisi ko sana direta amboronga ji akam mi hiji se stats and lightings technology kwena o jaoji ha jiki of te chak ame tom kara sita ski aki sebi sesa kona sesa ina 2014 ki wa kara huinu khana oji ti ya mboronga ji aki ti ha ji si aki mandata ha kwen mboronga ji ta khono akha ketre mai ki aku ji ha ji no o ka ki jao si swa kha khun aku ta ko ko ha kwa na ji ta sesa ha mo ti kwa nu si aki mo ka ti kha khara mai kha ting a ji doro mai ko kontra ka ji te nu jao ta te hi ji no aku ji te sesa hi kha stat din ko misi na khana aniska ni ta mese a qaiti a in iri ni e kauska pretoria ki si ko ministerem ki khago boris u khiri o ukrain su o amikwa frai ku kwa a ka de si rislandi ngietam tu a ach en sister ko di misile a ta khona 351 de homol de ata a musu ka khana usu ka kawota ta aki kwe a yalf di a tsu doro pai kif ki o ta no sis en fierta kwe na kumota aki tuata maha o Khauja ako kwa tita khaote tako twenda ha nda oji aki ngaji ki kwen a khaote 15 kwa kungaji kwen anako tinji an isam kara sinya sana ti. Ukrayin sim president ma Vladimir Zelensky hame uka esu uiska kwen a akratin ha hana wo ti en lakhtengji a si tam ka kew kwen am kwa reslandi avasiete ngye kwa tin vieke saise hin yuta kwe ki. Tseka inan derta ga moite kwa gano kwena ngkhana si donor ta khatse su thusika hisana tisiki gif king o gadi arate o bore te khire khire ngono ga bana te bore tsekesen yen ile qanno nyam bore a khondamska
1: kom kin chumme zeli to maunga to ngam hi wa to alfirwi ki xkfm to 12 ki kom ngam di konsis minute Madlanga kumisi ay hungi sa aki kang hiya uwa. Tsung kang higi uwa daily maverick kika kalako ay kya Marian Them sing kikawi. Ki ngay ngata ki ya chon ki kang higi uwa ngay ngay kako uwa yani wari ki tunak yanan tunak kakukam ki ngaming ha ki kala muku ohi gya kano ki ng yin ki oa sinir ki ka intelligensi vi kwa mako ngaya hi geku ki panga vi kwa maka kate ya ng hi singi chwa da ki okui adila hasim WhatsApp ki ka ngame si gekwa at wata ko ya da ki tanga yi hi singi kwa ki ngalikan ki oa mo kha ki ka adyang mandra ko yang e ka Mestat intelligensi gana kuna ki kawa Firoz Khan hingwa ki polisi vi kwa mga oya ya ko sun kwa tene gi ka ngang maya Halaman ngon si gyo ko tagi ngaming ay ngali gya ngang tagi vi kwa mga o tasa ki sa ong kya ti kwa tasa ang hi tam chika ang hi sa gi ki ngang kya chika ya gya o yi pali ngoy o hong sang ha fesa hingwa ki muku o kang ya wa khano yi ng ya gi gi khale sin ki kai he gi gi u cha kang hi gi u yi ko ka na asim a ha gi gi ko e te ki ti wi si si ka ng he gi khano yi ng gi ng he ngo gi ng gi ka khawi ka ng gi o chi kang hi gi gi ma kan e gi whatsapp gi kan ma kya ta ga chi si gi si gi ko e te ki ka to gi o chi ge he si gi gi khang wa khano o whatsapp ng gi ming ai khale ta ka khachi ka nghi sngi asu o hati sa ge sakhlan de du hin tu tu fi sa chi wis sa ge ge ka ge o hi chi khang ga tsu ng su ge khawi ton se so ner ti ge ka lak o ho nord ka pum skin hi te git ini wa kan de ya ge ka ha wa operasi shanela twe yang hi sngi o lak o hi un si ge ko i te ki ti khisi la ya he ik ma chang a wa to ki ka wam chu kha gin ge go khya tsung ki ka khawi jha ke ya landi sa he ngo ki li si ko ya he a wa ka ma gam nui ga chi gi ka ma ngo li ngui ki ka hi ka ga ka li si ko gya ti sa ko ki ya chang he ki wa li si ko polisi o ko ik o ya ng he wa mo le fe shemane ka ngong te ki polisi ai hun te ne ge ki fe sa o lugalo hong kwa ung he ye kwa agam oa he ngoy ki kang hi a oa mugo so gani kuna ta kong tuwanda kha ki ka papelo hong ya ung he a oa lugalo ka isi ge kwa ngu kruha khali ka isi gdegi sang o he ka kula papelo hong at si ka isi tene gi ki am o Ministra ang he a komunikasi ki ka wahen wa ki digitale teknologi soli malati iti ki statu ki ka vikwa ma gana kuna ki kumisi ngam galak ong ta e kum ka ngay gay a kango ta ngay ki tika ngay gi ki fise ki wana he ki tiyaki kwa ki wana katusi ki statu gana kuna ki I teknologi a khenska pu kuko kumaga esku ngay kwa sita ngay ona fandle ke ga fisak o hi on 2014 singi tisatu yi han tia ngana kwa la ng hi ku ke gi o ke mandra gani khonam no hi ng hi totutu ge ka ku ke pangi vi kwa ma ho he ngo ke to sa khu ka ing ki u i ng hi ku ke panga ke ng khale kha chi ke ski tisi o sa ta ngo ke fisa tene singi tisatu hi o mukusang kang hawa kontra kahang isetang ko kita magam kan ama uka hana usin sa kam upa pilo ngwe kaya hika na visika ko tisa ko tas tatu gika hana gika vikwa makumisi papelo ya kang hiwala wa iyan irki pertura gano kona minister dong sigday at waya ifasim Ukraina kika tropa i unhigi kwa tinha kinga Yang nanti kita selain gun hukuk ke akhir sista kaki kan hukuk ke ngi ku kita nasui kalau ngi ngoi ki trio nanti iran faif taha ki kang hi awa jatuh ki nguling ngi kalau kelendi segi ku ki tuasui uka ya panggai ya vikwama segi aku itu kita kan ngi yalfu statang hak Kiev ngam kene kunai monogi sula kwang he e season fear ta khagi sa khuti khalin ngi ngi dewi ngi feifi se gya ok eta ki o jawa o ge ga vi koma sa un an ma ge dan kwang he tu nda khagi ka lugalo hm khole se ge ga 15 it ngi tte hm tene sun ku ki tra khobu o kwang ka krisi ge ki tro o ukraine ge president ang Volodymyr Zelensky na kam ge ngol jwa ge ki ok e Tegi ya kang he a oa tikhoa ki ngam gikan ngaya ya gigi saan hao tika hii singi kawan ki kang he a oa reslan ki yi tuwe di ki ka khlindi yi ki kota ki kangu kre ki ka jingha yi akum salam ki sumanu a chuang kang he khiltini gagi ngam ki kang he a ngayang hii ngayi ki kawinten dohola ki kumisala tuan jingha ka ki ka kong inan diar taha ki ka tikhoa donor da ka tam ki ngole joa ki efgani kuna ki jingha kang ki ki u yi monon ku ki sula o tegi ngasi wala wa yin irum tindi dasam ngayi ki ex ka FM

0: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wanga siki ngkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika ya ke sila kulin. Ka ngantake ka nga ka mpuli nga mu sun mu ka hana chik chwayi e mu kao o chik chwayi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chika la waka hanke e muke longisa mubaya Mandela. Kanini ka ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli nga katani ko yu yang agang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ake panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Mandela akam tike e he kwe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mungawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole mungwisisi ya ke ngkwa chwa
1: Long live
0: the spirit of Madiba.

internationale enhed gekawa ke yang ma ati khai unki kho chalo gi vi koma ka ahi gi panga ke RNI ki kondisa ki dri ki yuli ki 2024 ki kang he kula parte mama ya ngi ki wana hangula kang ki hangula kang he 2024 ka chigde ki kangwa chikhagi e hangya no de tuma ka ski kumsala RNG ki ka vi kwa maka on ti hangge ngo hasa o ka e ta i ge hangya no de gi gani kuna i tosa ti magi ki panga ka e o ti kang he ge ki hasa o

0: kam stamate mono teki se ko yako in ire kam ta ko ni ren fifta ha ho minute senki na te ya han ko su o morosani su boli te teke te o te ya ha khiri tswate ke ge no boli je te ta ja o te kwe ja o tswate je le ta maongo na te ya fta ka punta ta ata te ex ka se twe ri te se ko kwe dan boli ke ka ta ma kuru ti u kha kam sta te ya ko are ko morosani he teke ko kwe ko kreita
1: Wala wa iyan ki 59 ke XKFM da mula ki kam yung biti dam me ya marusano ki mansula si hindi tukang hek lakam ki ki hanam ki kam zili tam hongo hiki yakta kapunda kawal ngal kogo matam alag hakami sang me inhi amarusano yu kang hi wala wa iyan atu gitwi mga si kang hi wala uhtwi irong sam me ya kwe dam we ti tutu silang

Skaba tin si pini ang kote tiba tuwi kong 15 meter ng kutsa ng mga ko blogs para kram ko meter ng blogs para mga kuni sa mana ka net kung masaya tunak ko dam hum ta gam ko diwiti siya datum matitse wa gala datum sesi ke July tapi desen sesin pini ng kutsa ng mga ko blogs para kram mo wachi ka para kram mo siya blogs ng mga kagwa daya kung si ka gam che ko wika gam che chwa gumikwa chwa ukwa gam che sim gam che misa kam chasung ta debeng hai ka ngo ka go kam he ga ipha ga khabe ta dibi ta dira chip de de ga chit ga kala ge di chang ngang hai ka ngang ngang wa ka ichwa gumi ko ta ka he chang hitu nak sa mana jun wa am chasung ta debe ge kha ta ka hi chu ga che ngang hem chakha sim ta da kha gul ta ya tho go ta tu tu asung ka ya tu tu ak ma ko ko ya kha ma final time ho chi ta final ho chi cha ra sung ka ya final ang tu ta kham kham go ta kala ke im ko bla chi de ko bla la ga u si ka la ta ta ka u chi ki ka tu ta ko la kam tu da ba ko la ngak kham ko ta ka se ta tu ta ta tu na ko si ka lu sa mat ung ta ke chi jala cha ding ta ka ko la tu yang ko mo ta din dia ta ku la kwa tu ta ko mo din dia ta ma tu mo u si si ka go chu ka u i ko go ka ka ngo no ka ka ta ba ng kham ko ngi ai ko go ka ngi am cha gi ko em cha chwa sim ko ta ka ta bi ko la tu ang cha ta ang ko mo ta din dia ta ga ngo ko mo din dia ko la kwa tu ta mo sa tu cha ta wa chi ngu cha ga ni chi si ka em cha ta la tu ko ka cha la sim ta ke em cha ta ba ko la tu am che em cha ko la tu sa ka ko si ka long sa ki chi ge ka ngo no ko thwa ang ko ngo ko din dia ta ko la kwa tu cha la mu sa tu chi ja la chem cha ga ni wa ka tam cha ti sa ko ti ding ho chi chem cha sam cha ki tar ng ra du ra kum cha ter ko ngo se ka ma ta ka na kam chu kam cha ra du ki ti te ko wa tu ko ka 5 minute ai nat mu cha ga sa tu na kho dam hum mu cha ko si ga ngo no mi ko so na ding ko tu mu cha te ti mu cha ko kha wa tu bi ko ka fa pin dia ta ko em cha ko kha wa ta ka kam ko kha du ti ta chi da si ga ma ka ta ko ko ka u si ka ya lung sa cha ka ngo ko ta so mu cha ngi tu de lung sa ko ko bi lung sa program ko ko kun sa manda ka ya em cha ko wa na ko ka si ka ma ka ka ko mu so na ding ko ta so ata na wa na ma wa na mi ta li gi sin ki ti ta chi cha i ko ti ti ko tu i ko ka fa ka 5 minute ata na wa na mi gi sin chi ki ho ko pri ho ta u ka ga ma ni ra wa lung sa wa yang untuk tu agi cikin cike ya kau kau agi kai kanda sekolah cike he dawa ka ova dawa cike ang hoa cinci cinci kua fakah cike ang hoa sung kua e kanda kam agi sekolah kanda kam cike he atu tu atu nak kau salung sa cike ang untuk agi cikin kai kau kau makan hoa cik dan kala kau makan kau hum sung kui kau sing kau cike lam kau bela la dan kau pelan tu nak kau agi cike he macam tu sung kau macam tua kau kau makan kau hoa cik macam angka kerat kat mtsasin khasin hite ke faka ka e kang thoda kwa kuma kwa sin daga mangun kwa gala ka exam te di kama wa tuchi di ka sung kwa ka ka ke class in mangun kwa saka ka khama to ri ma to ge class in ikam e du gala tucha la ngwa kaum asin hai u faka ka le ma ka ng thoda ng una wa a ta kula ka ngang ma dang ha chi ji wa ke ha chi ji a khwa dan hai tu na ke faka ka ni ni kang ka mang hui hui kang ka wa ka mi ki chi ka wa o ka mi ki chi si ke u ha chi ta so ma ka ma te ke skola ang kha gala kang faka mai ka dul ka dul mo ta ke ka he te ni mo ka ng jala kha ma kwe mo ta ka ge ya ka ni ni ka ang ke skola ni na ngo kon kwe sa ta ka he ka na kam cha sa di bi ka skola ya sin u ka ki si ka ke faka ka ang ka jala kha ma kwe man ung ta ge chi jala wat chem chu dum dum gan ni so man ma te ek ek kleng ham khisi tu ing skola te to dum hai fa ka na fa ka hang ka li ma ka jala sen da ba ikon ho skola ta da ba ge ha klasi ni ta kwa sa u fu chi ga ka sin u ti fi thu to ka sa chi fa ka ma ka thu da jala kham ko ka li ma ka thu te kham ka sa thu da lung sa ta kha u si ka ka li ma wa ka ung ka ge chi ni da wang hai ta khawe chik ehem chak to gyam chak to han ki sit ka ya mon no khasin ha faga ta faga ka kang jala faga ka ma to thom ni thau si si ka wa ka wa ta mi chi hin chi ga la wa chi jala sin ka he kan kam de bang hi tu na to ko ni chi kalma chi ka khwa sin ko ai ta gala ka ko sin hum to ble la chi la ta strati ngai ga tam klik klik klik hai ta gya ko la tam hai ko tu ngai chi ki thwa ka wa gala ka wa longsa chi sing chi gan hanobi ko ei tam chak dog ko ko sing nom cha de ka tam cha de bi khak ko tu ngai ke ke yi ke chi ge ing hai ko khwa chi ge ka yasin ko ka ngai ngol ni chi gan hanobi ko ei kala kan tu kan ke kam tom chi sing ta ki sau chi ge ngol tu am ko ka ei vinda no vinda nga ei chi khadul dul ge kam ngol thong ga de ka ei chi de sing kha wa o ai di bi o ai chu hu chi ga chi la kan dang thau sing kan dang ngul sing da tam an hitu na u tan hita ke a ega khara to alpu skill ke singati sa to age kai chinga chi chi kala ke datam kun kun kha kun kun ma kyulam chi kun ge kunisa
takai he atu gi scientific tu tu gi lisi bubu ingri chike ngoli ngong ngoi kana da tam chike ngoka ngobi koi e mungkin tak cik jelawat si agni tak aktual tak tahu si alungsa kerana tam aktual ngai ada tam tak aktual ngai cik kau makaka cik kuing kuing kuing kuing kuing sam kita lah kagdi.

skrywe wat in sy opinie om kote te betuig kom 24 moet swak genoeg om koblos program wa program hoe sy sal bloemsel hoe kan kota ja kom sy gaan om bloemsel kan sy kon ook ek ek hoe sy kan jara sin ka hem sal swak kon kota ook wel het en hoe dit kan hang ook kon ek kan kom sy ngul ngul ta nege sy dit ka ten ko ka te bin hoe khabe ka khabe sy ya tu o in hoe ko ko in heta ka wat jela ka e ko lag dat to so ka sin khabe ngi ko lag ge tong gumanda ka chuka chotsa ka ko singa ka michuko ma chiko ma tomata chong o chige ma o lungsa ge ka kalang ma chong o mi ko ya kala to mi ka e chige ha ko do sa ngai mtsa ka ko ka ko ka na ko musi chiga ko do ngai atalia la ge agam mi chako ko ka sin e atala o la o ndro bisa la ko lungsa e ka na ko musi si chiga la wa chi jela sin ka he ka na ko a o ja ti sa chi khwela ya ka ma ngai ka tara ko la tong chi kam cha khobsi kam selong sa dibi das kole toko ka class na class khabe ngai kola ta poi ga ulang a cha kamam chi am chi ngale ma tam he a kwang e ta ge khabe ngale wa tam ma khabe ngai ko ngwa ngai ko tam ngun ma re nga u ta wa pang ga tong chi ma pang ga ding ha dibi chi ge ngas an ngai awa gul ka khoko ko ko ngwa chi chi ka la ge kon tu an e ta ka la khobla la ka ta chi ka la to wa tling a awa sur ho ta ma bit ka awa bi na ka chigala kam kana kam che tot lum che kan kok eskola che ni chigem che fashion kom che eta kam che kokola tu jan chi gabu chulu chwa din dhyan dida to kula ko imcha una ka tu si kula ko chi chi jala wa wa ka ka che gim cha ta chara kam ko tu du sim kan che tu kala ha a sim che chi kum ha chi ko agam ta kokola tu che ani gabu hunda kwa din dhyan ta gabu hun hun din dhyan kula chi chi ga wa ka kula chi chung de ka wa ohi awa tinja akak op achi khoye gather tinu danga awa tinji dar tinu kala ka he kan kam asa awun ri sir sa akak ya sa ataling la ga class ma ataling la isin ta wachi anga tung ko isin ta waga ki khaila agu chum che kon chum ta agu dibe khaila dibe talisi ila chim cha dibe ga go kem dun cha cha pending on ri sita nasin nai ka sin nai kan ko ai class ye class ni nan nai dawa tima to to ta to khobsi garu sa yang ri yin hituna takasin cha kola tu Entonces, sí, pues, sí, se ha hecho la guitarra, calcón.

0: Russia will fall.
1: Ona re tenseven o heta gono nya ga FM tsa metse ka temone te ke twe ka makota o 74 ta minute te jao ka ra gwa no 213 ga minute te mono se go ta o te ki e ya gwa ha dre ire se go ta o ka ti santi ya bana ta tswana te mo swire so ane so ka sana gwa tem na te u manda ntse so ntse ka we te twa go ta o ka e kwe xa e go tshwata di e tsane o nyo ka ra tsa o ni sa kyei te o kwitsi o xewe kwe ta o te tsa ketereba tsa o kwinhe anu tsa koro na ta e kara tsa kwinhe re ta kwane ke tsa mjika te mo nxi kwinta mete go tsa xewe go tsa o kwinhe tsa ncam tsa o kwinhe ne nxa ti ya bana ta te ka e kwe te ka e go tshwata di kwane te mo te o kwinhe a te xhorena go yo nta te be te di ga te manda e kya re ka guye kwe ta kwa tsapi ke o te upokoto se ke tsapi e data ya kwana tsika te mo tsa o ke te khome tsa mo tsa o kwen se ke ndeu go e tsa hi ne ndeu go e tsa hi be data ti mi e tenti duwe te nge o kwere koma a te da kwana te mo te o kwen tsike tsutsa mtsika te tsogo tse tsuno kwe sa tsa nqanqa ta mane tsa do o e tsa se tsose a kwana tsika nge o khona a timi ya go go tsa o kwen se ke tsa mandata 10

0: tamme xka fmk ni ce te u fir ire tama ku tuiha mini tenkinge kara khoham kamenge te tehono fir iri bori he komsha bori fir iri kwe ekiye te ti tresu katembu no ti mbamba ka te kha fir iri bori he keke ten tamaga Bori he aki arata matlanga komisi kun ki kuhem anase kutako ho e yuhata aki khana a ka gubeta aku iti kanipa o ane mes dat intelligensi anise jaro kuteti am general mayor a ferot skan takuna besakhe tikum Ismail Valley ta jaro arehi SUM Nako kundra ka ho te kha kwa tinke am WhatsApp buri he ahe Asi mshupi si Ki asuri na ta nghe kumote kan Rekordi a kiti si om Kundra ka he national tesorir Rana karahi a ki Polisi na ki polisi na ohe utuju au jiu te tunga kwen Nge si boskapu ansiki tinkwana no kan velima ya kutako ya ankarahin si khana kontraka anja wohin no sherehe aki yete kam dikwe ante orahin Mushipi yete aha an ya kutako ankarata khana anka eho ihwatam Adila Hasim ngate borihe ngehe aki Kungutin iye te karokan anja boronga kaigo da borisikam. Khrensi ki tawutin o na ana aka khrensi ki anu tung katatin kwena a tuusi a sentrumji kwena yana hanamba paraji am a chaka katatiki masina o limpopo ka ana ek akoro kata ana am Provinsi ki mandati o departamente balansa saksi ki Alberti Machong te kunga kura ana permeti he wo tati anga o municipaliteti ki tahaku anki kunga te nungo te kunga kana hoji am ama anka de centrum heng he ahe anja stati na jao o tati nungo ji anki karo gift of the givers kuna kuna a kha o di tati karo ama anka de kha anki nungo si kitin kuna ana mungo kutaku ngu kia inkara hoji kunga Macam ka di manda he angga osu he aki khana kya di municipality di kena ku iya di kaya mungu di ku kiki di angga oji kengge sa atung ka ho kung ka itinu. Dei san 500 di angge ho kena ngge di na veke siki jau si ngi sanela tak di sanela tuye operasi sanela tuye siki fresta di osi ku di ku ho itam No fai fono kin iya nan derta om ba para di ka ngu kwe ana kota operasi ngehe kwe kwa tita ting dao ki heu tiji sesa tita ting takono tu jau ji a provinsi ki teno te jau tita ting ham no jau kwe na ana aki ka kata kwe akaro si o tita ting ha no ngespaja stora ji takono ngi tu stora ji tana te kuta ko te sesa tita ting Mungkin tu setiap tahun aku nak layak dekat emosian. Jauh kena ingat nasi urut 15 days in a liter di aku am nutrien dari tak kilogram aki copper cables ai am ya bati chance nih am nu nih kilogram jauh ai am nu mendrik si prisi ai am tekes dia temah ana si urut 10 gram. Boleh segera am Australia, Japan, tahun New Zealand di tak asal korok-korok sana ti. Da an karati China si u ka hinsana tiko China si u amina ane en. Sa asa antamin ka rikwana China e masil an karota aka deiki jikia o klom krom stela osian anemjam. Chinese sinaw amina an ka te khana aki jarana ta aki khana u te siye ki. Natango khana anja sin jau ka tina khana jau ka kaya am nung he a ka ti bori Zawiki Zenghu Nakungati Hana Jara Natim No China Ki Kuri Anjasinu Ami Kashan Hen Anjasin Tien Kashan Kun Sha Aki Karatam Si Nguhe Hasha Anjasinu Go Kaiti Temaha Hasha Koro Tuhe China Ankaranyama Hati Aka Ami Ufen Tienku Ufen Titatim No Karo Kiao Mesile Tamaha Kiao Karakung Dia Kau di Tataha China No Ate Tinguhe Yam Sanatin Tweresentin Kofirin Tuna Haikam Tuburi Kama Faifa Kam Tahono Hundam Kwe Te Stehavana Komogwim
1: Siwa manite ke kawa firi ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresto mangumbu. Kang kui kang he waka kui ka kui ke kong ke wachapu ta madlanga komisi kasit wagi kaki ngum he ka ka ehegi akha ta ke ya hesi ke utkhai ke wa ngau yang ha kang ke iya ku akham sung un la ka wani yang ngai general mayor Firoz Khan ini wakil mengusok kau yang hewa Ismail Vali ta kepangka muku om cijalah ngesawana ke tendere yang he kukihana uyen im ta kangku ikan hegia wacapun ya ngke oku ikakwe kewa khatia ya hesige awuzela ke kan muku hanang hula ke recording ya ngke cibisi ngangku kamsengam ta tendri yang he uangulin akam halin hu hanak o ta prin ngaba si ku sing do tang prin ngaba si o hu zala tendri yang ngu ah pulis to si ujalam ta guichi ke he kang ku e kang he gya whatsapp eng kan ta veli yak ng a ng sa prin ngaba sa o hu wana tendri yang ng malika ng sa o hu nia khuim ta yehiwa khatia ayi ngwa ke kawisi si muha ta chiwisi si ka ngi agya khan ya ta togi ga kin ya adila hasin an ngde ke kangui ta khu ka tane gi ta kha ta ki kan tani ngle mang chiwisi si ya to ta togi gi ga wanam ta yin he wa khrin si mandala ka ta strateng ku ga kan kuwa ke sentrim yang he waji tsuingi he sang a o hedwi e a wengo le gigia musina khuna ke limpopo si gigi da ku swe yim provinsi mandala au ke department yi he wa blansa sa ke albert mutsuang an de ke ku kwa ka ngi ta permiti plin na bayi o hu wana ma spliti sentrim ma khuna i dung kwa kalukuli chigen kwa ya an de ke sentrim ya ta statutu amandala ta sigita hana wachi thoi na waki gift of the givesi tane ahana i khwasa ya anung da ki yus sing hi anka ka ka wisi se muku sing hu vikomatrun hutwa ying as kham sing u ka wisi se ma chang anung da ki mandala ka wisi ki at kham sing u ke ying he onu ko ka ta municipality ting tu amandala ka wisi se tak tong desin de 503 ka zik thwa ke vike ya chona ke kam ta fesa ka hewa operasi chanela twe ke frista di khuna sku in ke am tak tong 500 yen der ta kha ki thwe ke kam ngor ngi ji gi angol ng ka ikula khanu te ni sku in ke am fesa ka m ke wa ta pulung da ko a ka ko da thoka fesa enwa ki fesa tenis ku gi ka wa tan gi ke province ya chang police ka wa gi he a kham sing o ta i ten ku ke wana o khrin ko ha ka ong i ti ya ti ya no ke stola ena wa ke ko ang si tu ang ko ha chi kung kung e tenis ku gi ka kham sing o da ki veta plin na wa yi ong da ya chang ke chi si ka hu wa ta police ang le mang ten ku ke wana 5 days in day liter ga khali ena ke twe dharta kha kilogram kabli hewa ko parwa ke sikan makwa ka chibisi ga ke aga e ta kan ne kha kilogram jwa ena ke mendrex ya tebil kinunu me ena ke tek ten sik wanam ai ko sim Australia Japan ne waki New Zealand ta i kwa khu gi ta ana khama khu ke chine si mai ki ka hi yi tu lo pa yi ki a o na khama khu yam ta ngole ka ng ke o di ba ke ka he sina ka ge ka ng chon ngo ng ke ke ka ting ha i ge ta ke ting ha ke kwa he ngo ka he wa ke ren ga ga i ge ku ga wa ta Watu yang hewa ya kutum na wadu ke mkalunga yang hewa stele oseani kwe gie gitin ham. Sine sin ay tulopa gita hane kanku ida ki ka kewan ay ke ingke ay ke maku ohang sing kawisisi ke ige anama turuta a apanga ta katane kiwa jalasi ke mkalunga ya to maku isa mahuka kiga tanghaliman yi kwa ki tutin ha kalukuli chingwim ta Nolika ngkau zigi a kamsung u ngam hanak om zing hua a ngantaki kaki wa ufini ka e ngaliman ng sinesi kan kau tulupa oble deng yiku a om. Ta nolika ng higya galika ng kakau tamani kau zigi a kamsung u ta aisa ka ng steni gita ki konhai ta higya ta a ngantaki yitin gita hanak kwa kwe ke sinesi ki ka ehi tulupa wikoma ka higya tin agan toda kwe a ngakama kwe m. An aka thot khase ki tin ha walang ing ngau ki sinisi ki tin ha ki kaw ki watu zin firin tu naham kem ki gam kum ek tolosi wala wa faif masam kum ki kontalim

tu es monité qui comme fait que x qui est m comme de qui ou la qui gagne moi ça me comme mi wa fait que tu gagne de qui comme quand il y a tangai wa trou comme quand de qui ala ta kan ni jala dum khatul ta tin kavi comme qui gagne pulisa ke nor ka pun ia chon ge ta ahna khama ki ko ke ki fesa kang he sitwa ga vitan ia chon ge atin a chon ke chwa ye he i ning i ge an ho tu ke kimlin ia chon ta provinsi ai pro pulisa kang ku yana ko tabo litabe ang de ki kawang hula kawai he kalu kalu chi thos awan na wa ya ki ya tu mu ku ohung o kwa kwe chi thon ni o chi thon ni ya sim ni ka nga gi ka ng thali ka ang khuwa twa gi ka ang khuwa se ahna gi lam ya ang ta gi thu wa police sa hena wa ke department ni he wa blan sa ka hena wa ke kharensi mandala ka ohung yin kung kang mu ku tisa tu chi thwa o wai ke fesa ki tisa tui ki itanu ta ya i agani ni ga ni jeli chalu hi wan ngau ki special fisa ngulupu lenar le kheto an de ki cho ka vi ko ma kan khau ka ya khu dar tak ma yar tin ka mali ko an hu si u zala ga e o cha ki thoma ina wa ki ma fu ki ta le kheto ta du ke han ye kan ku i ke 5 internet stick ka kan khau jangung ngau sko tu ge rati hi wa cho vi kwama malin hu hana ke kap study kunam ya ang de ki konda ka ta cho vi kwama ga gani khuna kai sik tham sing kang sik ta ya khuem ta ya ang de ki malin aka kuch a hin wa ki ka morsa in wa ki ku no se u zala ta thoda kun khama khu ta ku agi ka khama khu ya cho vi kwamam tan khunok on e fai vi ke stelling bus khunas ki ngui de kin am king la yang ya wa tu khum enawa ki tu cha ki mugoso ostola ta teni kin la yang ya wa police an e wan nam viska pu police tan ku ena o fc van vik an de kin khunok on e fai vi ta stola yi ke dawa ta khong excuse khong ke wa stola ya wa yi ki kom niya ohung hana yi ki malim ta pulisa ki kriyan akalam tan hlok o ki king ke tu mu ku ohung ka ko e tin ha khu ki kun sa yi no ke pulisa fan vik an de gen hlok on ai firi kun ne ku las ki ngui de gen am ta yang ke wa fai vi wa ta kai sik tra khu ya ki sip til ning sik go de ge wam ta ya sip til ning sik go de gen am ta pulisa da kaun da agwartam fan vik an da ki pulisa to cha ki sa queen tan lo kaun i to dang ki kya mandi khuna si ko wanam to rosim lo kaun i tini ka wasi gi akram sung o ken na yang ya wa thon ta thama kwe tin ka wa ki maroko ai statun ya tia tia ja tu mu ku on tin ka dang yi ng skin ri da ken am ta nok o yin ng ge da ku apang ng nawa islamic state ng glupu ke gani ka he wa sa helen ya gani kuna ina wa ke kasa bantla blanca agadir safi ina wa ke hijab i ko ge apang ng nawa moroko ai agens ka bi ko gulu kam ko chang na chi chi ang sing ya kula ani kan ko ida ke fesa ka izigit agang den hom ena wa ke tranu ta i gi gi da ku ke wana u ka wa si ka kham sung u chu si kan gi a kha ngum kan he wa bom bang ena wa ki ka gi ta ka e agens ka pin ten ya ten ai kan ku gi gan ta hono tin der ta kha ka lok om ke kong ye chon ke e is in wa ke al qaida glup ke moroko khuna dehi ku an ju chom ku ohu wanam ta porasi dia justin a in la ke moroko khuna ke wa tu jin drin tu na ke e purisa bi ko mo panga ko ka samba blanka khuna ya mona ke sulam kem ki gam ko ko rasi mas ke ola wasis ko ndo sam ko ni
tagay kam gita kat ang awtan ki borikot ngayon kat ito ka

0: Tama, 5 o'clock daw, 58 minute ang ki-exka FMKC, karakwa ng kaming ngayon, ako na dyan si Buriku Suya Kutako, te kiri ka kwe Buriku Uima, at kiri yung ngayon, Buriji ang titinta ako matiji, tiya cham, ti treso katimbo tako na fresh na manggumbo tam, kaming kisaysik, am tako na sayisik ko dang buri he, ti kum sa inyan.
1: Monitor kami sa kundi ko amin sa supa ang kaua sa zim ko bigla at kasi kaya ito mga kebor ko kaya mga boy ko ng mga ichay kasi kami ng wigi at ito ulim kaya kami ng wigi wicha tras ng katembo na wigi ni afras ng mga mo to wag lu ko kung bigla mo walang dinde ichay ng tanit kadi dito dito na wigi ng mga boy ko kaya wii ito sila at ikikokubim

Dit is sy among hom XK FMO tahone te sy sy ribori e kom sa bori sy sy ri khwe ti e ti ti tresel ka timbu timba maka ti ha sy sy ribori e ke ke tin tamaga police na north ka pui ki an ka ti hana kor kor sa na ti ta an ki se sa ku ji te sa ti ta ti ji khwe na am tuna an ja sin na se sa ti ta ti ji an di id an kimberly shikim profensi ng siki an ka ti khwe tabu le tabe nga ti yete khana ki an khona a khana ewo gwe ta an an khona a cece di ta dina am na ku khona khung ka dina a se sa ka am a ka din mi ti police na khana department ne balance sa ka khona ta khono ng khren si ki a jawo ton khona ana ki khoma ti khona a te ko se sa ka kwe an di am ba paraji am ke wo ha o a ng special se sa yene di si ki lawnar ti le khotlo nga ti esi aki chu kuhe khana unga o shiki ki kuri anja sinu ka anja fluor santita te der ta miliar ti sai si di siri achu ku anisi jam jawung na ke in kara jawnya ri ta te kona ka le hol tu a ka te nga 57 ta ka kuri am kai si ratin ni spatra ku no shiki kapsta do am ata ku yeta am no te ko a aki ni chu ku anisi jam khana anja mungti manga ujiki chakati vetam ama akati anja jawo di keng kala jawo nya di kwana ka shiri tam khanyita anja sinu chuku aninga ujija mosha shishan tita titam borisi khre wa faifu di mboronga ku astelan bosiki khoi ta ya batin a kung sa nyeti nkhu sha ki nyeti astoranga ujiki na polisha ta ta akwati am veska pesu polisi polisi ka anga ka te kwe veskap anijam FC van Wyk nga te faifu diemboronga kwe anstora ki ya ting takano dikama anche ting ima mungu tako kanduri jayano ka klokung imis jam polisi ma atahin ting kamishi waka ya oru ting aki tinomboronga kwe anga ki kiangsa nye ting tinu kao kushita maka te ting van Wyk anga ka te firi diemboronga kwe anga waka khoi ting no faifu kakumalatara na kao kwa Gospatra ko ama sekhoi tim ama spatra ka akhoi tim no polisana ama tsu tim van week a ka de kam polisi hutu anki kom kom sana tim moronga ku di hutu a tano latrna ka yamandi ta kite akasi ko tiku wi tim bori tu e us ka u koma na tsama sibe am xka fm ki tano test havana te komo gwem

0: tisimola ke XKA FM
1: honor ke nseva ke nega
2: moro moro me qatsa me a paulesi tame tama kokwe manguma a hindisha ke kokwe mangukai tagone kwaya tse qhabunga wuse ka kokwe tatsin takisa takite machi inwe I kama makwasi atsinwe tawale kakang kutu kia ya chakwe cha chika ngaka mwe tatu mekona kuku nga chika ngaka jela tama ahendu shaiti ya keplata ke chukho ngaka ngaka chitwa ngaita guni kwa mga wuse se ngata kata chipitale ngando unta chitwa ke hingeta hindu agata mwenhuna teitwa tuke iti ya chipitale ta kwa chika kakari kata kwa sika chita guni kwa mga kukota maka ike kocha kuke guni chu ya kuke guni chu wa kawuna kawuta ya kenha uchu ta kama ndwa sa chau ka kenha ukata kasuke gune uta ngaze kesing a gama uwa ta kesing gama uwa nga ke kwa aga teke yawe gama e nga suka a uwa e ya nga e kumata uwa e ta kam cha khadubi kama nga e ta sa chau ke ke kham ta ka ke chau ke hung ka chaya ke ke nga ta kham u se che ka hum cha a kwa ha ka ka chai chok kwa kwa nga ka ta dra ko ta ka kha ka e ka ka ha ka chai nga le kula ka chai nga ka ke ke si ko ka ima nchi m kha ma ka ke ga ka ke ka ka ka ka nghe ta ka ke ka kwa cha ka ka chai ka ka chai nga le ka ke kakakwa anabuka ujarima anga ta chawadibite kwa teki ya wachika nta atu amcha akama ya ikwa cho teki kaka maa nga ikwa mako ya kawa wamesa isi kama ta anga mkongo yungcha adubi ta chokeke haa tatu amcha kama angata akatuma ngayima. Tasandwa ke gamga kama takasa ke kama. Ngayu ngayu ngayu ngayu ya ichu tenge ya kwa chota ke ya ka uchu taka ngwa kundwa. Tengau ngayu keke ngayu ngom tenge tenge. Ya wanda chote nga keke, nga chote chote nga. Eguwa, taka eguwa. Nga e, gama kubu keku dubi ya, haa. Taka uwa ya, dang, taka gungaba ya, kaa, ke uwa kanga ta, do kanka gaba, kachika kanka gaba ya dumu, taka kake gaba dumu, ya keke kungabi, taka kishwa ya, ya koke. Ya kang uwando teke kwa jawa kang. Ta ukeng hao ta ngung. Ta cho ke ye, kama tali wata ngay a kaka meng a ka wuse siya kwa kwa ngay ma kali wata. Ta kaka kutwa gu a. Ta kaka kwa kao ta cho ta ke a. Kang kuku a kwa uka ka uwa chum ka hata ngungundwa ngung sing. Na chika he ka ngama nga kukwa mi. Ta sandwa ta ngama kandwa uta kama kata sunta a sunta kama kata basa de sang nga ka ngore dure ta uke ka ngay sa ka kuta ke huu. Ka uke ka kua ndaba ke kukwe matuwa mchita ngon kukwe tam. Tanda sanga ugei saka suachi ka ya chia ka kama kondwe sa ga. Ka chau ha hinta bata kwa ta ki huu. Nga ako ko anga kaka kula kwa. kawuze se gogom chake age okata kwa ngogo kwa akasala tamenga ikadubita watuwo tadubite kwa chote ke yawe kwa ngunga ka aka ukaba atin he kangondo ngu angho ngu ngusenke he minga ake kwa ngu ang ujimbula atuwo pala ngu au kwa ting heyati indu atu kawin heike o ti ti ka ngi kwa wa ke ke kha ku ma kha kha kha bu du bi ta wa a khu a a ung ung da kwa ngi ngi u ka ngi ka ngi sin ka he ka su du bi ka ka kha ngi ngu to to ka sin kwa ma wa ka kwa nga a a kha u ta kwa ka ka ka ka ka ka sin a ta me ngai ta me mu mu mu mu ne nga ka tu ti ka ma ka tu ta ma kha ti ge ke wa na ka ngai a kwa ta ndu ngi Nau kanda tia chong nai kwa ta ke ta ta ka ngaka kha tum. Ta ma akwa kha ki tu tu la sa kanka kha ba chi ngu kha kha he me ga. Ka gu ma kui kuin sa a chi ngu ta ha ka ke ka ta ka ka ma ka ma sa ka ta ngu ka ngu ta ma chi ka ngha. Wali wali chi ka ngha kha ba ma kone si si kula. Kham ngai si ka ngha kui ma mga ma ma kha la hua. Kandi ateng ke kulu ngusin ke makakwa. Da. Da agum sing ke hima ato kota ke hai. Juti kwa ka tum ngong ka tum ngaya ke. Ama ngaya chiri kuku kuku a kwe ki kwe a ma kwe kwa kwe mkata. Ama ngu ngu ka chiu ngu ngu ke kung a o. Da ke ka. Kandu a ke che wa ke ma kundu ke ke kha ya ya chi ngu ngu ke ke ya chi ta ngu ke ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya ta li gau ngu ta ka u ke ke ngu ngu ngu ngu ngu ya ta li ngu a de ngu a ngam ti ngu wa ya ju ke a gong ta ngu ha ke ngu ngu wa chung ke Teng ha kem te yo mi ma kwa kwa kwe. Kwa kwa kwa ngwe ngwe dong dwa ngwe. Ngwe dong dwa ngwa mwe gam hu kwe. Kwa ma ma ngwa ha kha ma ta kha ta ba ta kwe. Tang dwa su kong dwa kwa ta su kong dwa kwa ta su kong dwa kwa ta hai. Ngwa ngwa ka ma le ngwa kha ma kwe. Kwa ma ma kong ngwa ngwa wa kwa ta hai teng ha gu kha. Ka ngwa ta ngwa kong ka ta ngwa sa. Ngwa ke ngwa a jwe ke. Ko tse wa jwe teng ha a kola la teng a ka ngu a ngu na ba tsa uta ke mtai to to sen ke ka ma ka tswa mga a to ka ka u ngi dong twa ngu ta ka ma na ha ngu ke ta ka ngu ma ka tu kwe se ka ma ne sa mu sen twa te ke ngu ke nga ga ke khong ku te u ngu ke ngam khong te se ngam khong a ga Ya gai kabe te ngte hau ngte nga singka ga kai tua. Ya ya ga kai tua se ngam kong tua ga kai akwa ke kituwa chima ne ke akwa te ngai. Ya se ga te ngai tutu te ngai. Ina ina ga te ngai a sen tua te ngai ke. Se hau gai te ngai gu si daba ta u se chua u. Ya ga ngai kwam kuru te ngai ke ga yi chu te ga kwa ngai. Ga reng se ale te ka ga te i cha kwa kwa ngau ga. Ke ng na wa nda mai ke msi. Ka wuze tse mkwa mta ka kandwa. Ka zi cha ka uwa. Ka kare benja ka. Ka ka ka ka ka ka ka ka waya. Di cha ngu tutu te gu kanya ka te wale si ke ka ka habu ka ka gu ke ka gu ka ya. Ka ka ka ngu ka ka ka basa ka de ka basa ka de ka si ke kunga. Ta ka ma khan ta ba ta ngwe kla ya gham ta ke u te ngu ke ngwa kwa he sa ka ke kwa ya. Ya ta ma ke me hun tuwa ka ngha ngha ma ke dubi ta me ta ke chi ya ke khe chi ya chu ta chi gde ma a kwa yi ta ka ye. Ka kan wa ga ma kwa yi ta ke ma m ka ta ka ka ngha yi kwa si wa m khi ka kwa ya ka ka kwa. Ta kwa ka kwa ngha ki ha tuwa tu sa ka. Ka kong ka, ha kong ka kong wa. Ta kando ka, mkwa kwe ka ta ka. Ta ka mkai he, mhii he. Wa, sa isi ka towa, kulakang. Ta kando ka, kangangi the gang at one. Havaka gasuke numte gramme the gama mahuka the ga make ma alika the kaka wikiguli the gang kayakai make tea the tigra quater no kate kuku the gang quicker kane makalawa mka. Come, not cut on the daga cutting and cook them, cut the home, calling Waka Kataga. Kataga, Kayam, Tang he, Kakwa quick candle. What is him one do I hear? Point a sand to a gay gay away, cut with dark, cut a quack, quack on the sandwich. Havasa collect a sandwich, cut a crohan, who sandwich a cutting and gay, cut the sandwich, the quicker. I went out there, I went out there. This morning, I got a gandua. Katia, I think I'm going to say, the Masigasa moon watching goose and look at Gragia. The car dunk is a new Akana. A canal come on, we said, Muy and look at Mut and Naka, look at Natchet, do I can only hope I can connect that. The car Natchet door. Oka, Muy and young Gabanga, Natchet, Guy and Muy and Kuak and Kanakan, Huan of Guyaka, the car and Naka, make a can sit and look at him. Sakakin here could then get our quick. Sang with the good in a quick. The gamma a good vita, tomatata, the bad at the work on tomatang, a car, what would be a catchan at the macaque, Msiki. Moro Bunga, Maka,
3: Manda Hayaung. That Ukona, that you not at that teach at a Kuno Hotta teach at a Havagjala Kawa, Moleke Kokumanu, or do in a hatiti. In a hagula hang ha, or the Gangu Kunu Chikanguing hang about the chicken, hitching and I go marketa. Daga Kakuachika or Gulesichi, get chatting like no mapon to get comke. Chisumu, a la hair be taken at hake. Wa gnue kwe kung kwa kunga maliti ko kwingwe ndi awa nga kungwe daga he akwa gnue kungwe atichi chi khangu ugu no khya daga he akwa sing he yake chi khangu nda ma kwangwe a a khabi cha wana kwa qala ngai chi cha ta ngom ka go ta khungu we go ta khungu wa u wa wa chi suma de mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka khondwa nwa khale ka na nqima ka ntwane ne ku kho khaba mi a kho mi tsonwa nqe kho ka ke u mi tsonwa ne kho ka mi nwa nqe kho kho ka teta nena la kho ati dami khaba nqe kwa kwa ka ke u nqe ando khale ma wana nqe a mi anqa ma nqa nqe tika ndo wa nqe sha kho kho qwinwe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa nqu e cha nqe tu gatseng o kwetjo o kwe kwa chika ka mcha kwa kwa ta ka thatha ye chika le khuki cha chala kho a cha tuwa ta ke ke o chi kwa kwa tu tu ma ngwa kwa wa chika ndo he ta ka wa ka ka a sia tu tra sika ka te ne wa ngwa te ka chi kwa chi kwa kho ka cha chi kwa ngai ka cha chi kwa ka wi si si ta ka ya chala he kula mke cha chi sumu ngwa ga kha ndo ke wa pho si ko sim kwa wa sim jing he Uwe jingwa bho bho sa nguyi ka uke tepa kwe ya kani. He kongwe ke kwa ngege mi ngamatena kongwe jikwa ka makwa wao jingwi. Ka ng deta ng jikwa he mgege mu ukhali. Dagam Kakari, Chikwakachi, Chikam, Chikwatan in a chala, then a kunkum, Chingama, then a kunkwakum. Yatu a bob was a kokasi to buy us kaya. Why a new pokuna gang, kak and a name kaki tepa quieta. Gang, macha, cock, I had. Almost on no cow, that would do the alcohol to him cookie. Koma yagana gay, can the cheek twang. Halamin don't know. Gamatu gamit like a muscle matana gay. Come up on that to get a muscle, a cheek or crow. I gana name a catismo gay. Daga and Maca would do a car called Nike. A cheek is one that can't get that. I had a story.

0: Sara Stadium sikateng ya de tema rekun support ana ya kare ga go e Musa ma hwe ngikurisi kopi e twela se sentle se wana nako enza avase go ga se enza kiare tswa go rita ma hwe ga se kae go rita tema run of 32 ya ga sa tshuwa ga di tsamo sa ntsa yo e ka se Musa yo e ka no tema rekun ga sa ya kgekwa ga tanyinga go ta ya tema de kwano run of 16 te go itse ka nyinga go ka nyinga go sa tema chiku chiku sa ntsa o kopi te go ba di kwano ya ma go e hunzi atsamzika ya of the June ya ma wa ati toko tsya go gerita ti di nyenti ndedzo la sika sya go te gerita ti nge tsame go wana ka qoqo ka nqoko daro nqoko kom radio ke ndote e kare kulisi world cup enza kongo ka si tsame yeta ti sika sya go yeyo kheria go rita
1: ya xkf monorton tsya botlo nge ni khama nke mpola wala mgeretsi ya tsiga kwa nge wala tang hwara ko a gumi ka ndere batsa nge ho kora manke mpola ng fifa world cup 2016 to na mgeretsi tsiga ke round of 16 spani kunsa pain spainsa portugal ka ku ka ku ge gum ka nda tang wetle kwa a kumang sa bola ma kita na kwa kwa mkasa national anthem a ge ngule ka nga wa portugal wa tani watsa nge ko masa pa portugal wa masa Si kwanke Spain wa datang wetlekwa aku mai gumsumgang